0: Day man yan. Actually, in mga in campus activism na yan, ito mga nasa...
1: Yan, yan. Mga, ang mga ang mga estudyante, may mga aktivist ng estudyante. Kanto baga, uso-uso yan, ano?
0: Ay, iyo.
1: Ang mga panahon, ano? Ngunyan nga, ni, garong gayo, garo, ano, garo, dikit na lang.
0: Dikit na lang, ano. Why 9:30, papabasa mo sa kuya?
1: Mas kidig-dikit ito. That? Maski digdig kayo ito sa Naga, kuya, kadakol mga aktivist ng estudyante.
0: Ayaw.
1: Panahon, ano, ha? Kada... Ining nangyaring iso digdi sa national kung panahon ini kadto
0: ay
1: grabe na yan, partner.
0: Suspension of classes yan, partner. Oo,
1: grabe na mga estudyante, tiro na naghihiwa-hiwa diyan sa tinampo.
0: Ayo, ayan pala nigdi.
1: Oh. Parang galing ngunyan, partner. Ano, nawara na si Kuya Baga. Ano?
0: Nawara na.
1: Garong kayo dahil inactive ang mga campus activities na yan. Ano, ha?
0: Pero partner, babalikan tayo yan. Oras sa ito kunyan, 4 minutos. Makalis ang alas 8 nin pagkagang oras ni Hatod sa Endo, partner, kang Red Horse Beer. Kasangga mo sa Relax Sarap.
2: Bawat patak, masarap. Suwabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa Relax Sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
0: O yung partner, ha, sinasabi mo na talaga medyo na wara-wara na kayong partner itong mga yaong paman. Pero bako na siyang araw ka-aggressive mo niyan.
1: Bako nang aggressive mo. Yung kahit ito, mandirit di ito lang na iso. Tarahaw tulo sa tinampo. Hiwa-hiwa tulo sa tinampo.
0: Aram yan ni Rene Gumba.
1: Pero mo niyan, abang nagtitindi ang iso duman sa Senado sa National.
0: Mayo lang.
1: Ano, mga ano, mayo.
0: Mayo, Arab yan ni Dada de la Rosa. Yan mga sitwasyon na yan.
1: Sabagay, okay man yan dahil mas maraming tinututukan ka mga estudyante ang sindang pagklase.
0: Pero di man nangangahulugan na pag nagkaklase ka, mayo ka ng pakiaram sa mga nangyayari sa kapalibutan, sa komunidad.
1: Ang pigilin ko kaya ngunyan, partner, karo ang mga estudyante mo, silent lang.
0: Silent
1: sindang
0: lang.
1: Gayo nag, ano. Pero, ito lang aram kung... talagang very aware sinda sa
0: nangyayari.
1: Sa mga nangyayari. Igwa na kayang ano, social media.
0: Oh.
1: Siyempre, nadadalin din yan dyan. Kaya lang, sa social media, although nagruluwas yan, pero kadakot pag inaaring ibang mapagkakaabala sa social media.
0: Dakot na eh. Imbis ngayong i-dadyan ko ngayon sa tinampo, ano pa man
1: yan. Iskater na lang ngayon.
0: Tayo nangyay ko dyan. Saka ano yan, partner, minsan, delikado man yan.
1: Uh-huh.
0: Yan mga pagiging, yan sa member kang aktibo ka sa loob kang eskulahan. Ta minsan, nagiging target ka makawalang grupo o gigibuhong ka ng asset-asset. Gigibuhong ka ng...
1: Re-recruiton ka.
0: Diyan nagpupuon-puon. Tatawang ka ng mga issue. Papaanggutun ka. Sagod sa demo aram. Biyaong ka na sa taho kang tinampo. Iba na pala ng pinkukuraho mo. Bako na itong... Iyak partner, may mga issue kaya dyan, partner, na dapat man lang na pang-estudyante. Itong kaya mong resolveran. Pero pag ang pinkukuraho mo dyan, no to oil price increase, hindi mo man yan kaya. Itong kaya mo lang na resolve. Alba, sa eskwelahan, aktibo ka. Pagkuraho ka dyan na mayo ng CR sa kamayo ng ilaw ang campus nindo, ay kayang-kaya dong kontrolon as in man hagada ng tabang ang administrasyon. Araw ka ding tungkol sa graduation, pang-estudyanteng issue, dapat lang na makiaram ka mo, taka mo ang apektado.
1: Sa kasaro pa, partner, ang haput ta dyan sa Governor Mariano Villafuerte. Governor Mariano Villafuerte Community College. Dyan sa Limanan. Igwa ba dyan yung ano? Igwa ba ka mo niyang...
0: Student Council. Igwa yan?
1: O dapat si Student Council partner, magboses man digdi sa bagay na yun.
0: Iyo, dapat.
1: Dahil, siyempre, ang Student Council digdi, sa hiling ko, kabarali dyan si mga graduating student.
0: Siya nagre-representar kang graduating class.
1: Oh, tapos may graduating...
0: May school, ano ba yan? Pare, may graduating... officers pa yan.
1: Officers, na Student
0: Council.
1: Igwaba o mayo.
0: Ang premising department, para dahil lang kita mawara sa konteksto kayo ng pig-issue iniyo, may graduation na pig-schedule on a certain date. Bigla nyo yung pinospon, ura-urada. Ang hapot, taano. Iyon malam po yan. Other than that, maanaman ng ibang issue dyan.
1: Maanaman iba.
0: Maanaman iba kung ano pa yan. Pigahapot ka, taano tapig postpone. Iyo lang yan. Tagatapos, simbagon sabihon kang management ay kang administration kung taano. Tapos na ang issue.
1: So, PTA.
0: PTA. Oh.
1: Nagangalasan ako, partner. Ano tada'y nagbubosis? Dapat ang manginotan sa magbosis digdi kontra duman sa ginibukang administrasyon. Ang ano, ang PTA, number one.
0: Oo.
1: Number two, si graduating, ano nga po yan eh?
0: Graduating officers. Graduating officers, graduating class. Oo.
1: SSC.
0: Oo, Supreme Student Council.
1: Supreme Student Council. Oo. Dapat sila nagburo.
0: Saka ano ba, partner? Saka pinaka-basic yan, before ka mag-dispose yung ano man na desisyon, pag-arog kayong kakritikal, di haputin mo ang apektado. Halimbawa, i-delayed mo ngayon hapon. Ano ngayon? Halimbawa, one day. Meeting kita ngayon one day, tag-aeroplano ngayon i-postpone. Apo doon ang PTA, mga graduating class. Ano, gusto nyo doon i-postpone o dahi? Pag sabing dahi, go! Sakripisyo na, ma'am. Pasensya na po. Ang community po kayo nagsabi na i-go na po. Hindi, maski po ano to. Ako man po ang may ipit.
1: O, dyan po sa...
0: Ang lang kayo, kung kaya.
1: Oo, kung sa eskwilahan na yan. O, sisay po ang ano nindo, ang... bakong class president, ano to? Presidente kang ano,
0: council, ha? Student council.
1: Kang council.
0: Graduating class.
1: O, dapat sila magtararam.
0: Ano iguala sa social media ba akong nahiling partner? Sa social media? Ay, o, oh, in behalf ngayon kang ano to? Kang graduating class? Pagbabasa ko ka sa banggi. Ayun na yan. Nagahapot sila kung taano. Sa itong, ang pigihiling ka niya partner, bako malang yan dahil gusto makagraduar tulos. Sa likod kayong argumentong iyan, igwa mga magurang, na nag-expect na yun na ni. Pero kung one week before, siguro kang deadline partner. Halimbawa, one week before. Halimbawa, Mayo 31, nagsabing postpone si June 4, okay yan. Pwede, no, nasa linya na partner. Nasa linya si alias Febby, magurang kang sarong graduating student dyan sa Community College dyan sa Banwaang kang Libanan. Makakaulay ito sin mahagadan ta ng reaksyon. Ma'am Febby, maray na pagkaaga si Melvin sa kasi Roy sa Asintado sa Radyo Guapito. Maray na aga po, ma'am.
3: Maray na aga man po, sir. Sa indyo pong magayon na pag-interview po sa Munyan Aldaw. Sana po po kaangani yung po kamo duman sa moment. Magayon po kami duman sa eskwelahan po kan GMVCC. Mayo po kami duman, nakaulay, dahil po aram ko may PTCA duman.
1: Hello, ma'am.
0: Hello po.
3: Hello, sir.
0: Apo, sige.
1: Partner. Wait lang po. Kumusta na po ngunyan? Ano na po ang... ano na po ang napag-urlayan? Ano na ang magiging lakdang nindo kayo ni sa nangyari dyan sa eskwelahan kasi nung aki?
3: Sige po. Kan aga pong ito, pizza 4 na pong aldaw alas 10 po siguro ito mga oras. Nag-urulay po kami, yaon po ang admin, duman sa GMVCC. Nag-urulay po kami na hinahagad ni po kan mga magurang at estudyante ang pag-resume kan graduation 5 or 6 po kota. Alagad po sir, ang pinakaskambit hinda, dahil duman sa aircon, kaya po dahil madadagong. Sabi ko po, sabi mi po duman, pwede po kaming magdaranin pangayab. Pwede po kami magdarang nin pampunas. Basta lang po madagos. Sa iyo na po ito si moment. Sa may mga nag-arabot pong magurang, kahampanginda, na nag-arabot po haling abroad, ang pamasahe grabe, may nagpaano po daanin resort, nin ano pa po, nin
1: reserve.
3: Mga room, iyo po, may nagpa-reserve na. Kami po nga rin, maski po kami mga PIUS man lang, hinandaan niyo po, yan pong hinahagalindang bayad para po sa graduation fee. Samuya po yan, pighikutar, pighanap. Maski po nga rin mga pinorsyentohan, maski po harus ang buuming pamilya, kabali po duman. Ang hinahagad nilang po kuta, dahil po kami masuselan. Sabi niyo po, kuta nga rin, okay lang na sa baba, okay lang na natural na durus, okay lang na may pamaypay kami. Mayong dekorasyon, sa katupong panahon, blackboard lang, ang nakalaag po baga, happy graduation.
1: Tama.
3: Dahi po kami kayan po, sir, nagmamawot na, sabi mi, as professional, eskwelahan, kay po, sir, na makaiba po sindanin professionalism sa pagsabi, sa pagtaonin programa. Ang programa po, duman kami po nag-rely. Dahi po, ang mga magurang o estudyante, anak buot na magkaiguan in graduation rights kan aldaw na pista 4.
1: Opo.
3: Kaso po sir, dahil niya kami lai, ang rasonin na, intindihon man daan sila. Sabi mi po, halimbawa, sabi mi po araw kayan, ako po nagtaram. Dapat po, kung nagpo-fluctuate na haloy ng mga aldaw o haloy ng mga panahon ang sa inyong aircon or whatever sa kuryente, dapat po niya ako iba kamukayanin option. May number 2 po kamukayan na dapat, ini pala dapat ayusin sa ni before dati na upo nindo niya ako na date. Di ba, sir? Kaya man po ugad kami masasala.
1: Correct.
3: Sabi ko po nga na, sir, how come na abang lawig na sa 26-8-4? 26-27?
1: Ano po data? Halawig?
3: Ano po data for the convenience of ano po data graduating, mga parents, mga guests po ninda.
1: Tanong
3: sabi,
1: po na.
3: Po nga ni. Eh po, para po, siyempre napakaray ninda na to, di convenient na, ang digibo ninda. Pero po, kaming mga magurang na rayaon po duman sa aldaw na ito, dahil po kami nagtugot na dahil hanggang 76 po. Dahil po ta kami kayo po talaga ng tutugot. Ang tinutugot mi po, 5 and 6. Alagad po, duman sa GC mi po, ako nga, nag-left na ako. Kasi iba po nag-relept na sa parakot na gayod. Pero po, igwa kami ni mga magurang na makukontak kasi mga aki po yung paman sa pudermi. Sabi mi po nga ni, sige, 26? Sige, go. Ang graduation, mayong aki, mayong graduating. Iba po, kaso, day po yan mag-go, ninhuli po tano, si Simon kami. Si Simon po kami na mga nasa kasaraditan. Sabi ko po nga ni, duman sa duwa, na nasa admin, kami po, dakulaon ang pasalamat ni sa libre na pagtaonin doon yung tuition fee sa mga aki ni. Alagad po bilang tao, bilang magurang, kaipuhan naman po ni pinaka-exacto na sa indang kataramo na halik na lang po sa inda. Iyon na po nga ito sir, ang babasihan ni, ito pong programa ninda na pizza 4 po.
1: Opo.
3: Sabi ni po, kung hinihili nindo po na kami, saan nindo rin panahon, siguro po mayo nin maararaot, mayo malilik, mayo kung ano pa man po. Sabi ko po nga ni sir, duman po niya po sa nangyari, ang mga guest po siguro na mga majaran, mas naiintindihan po ninda, di ba sir? Sa ano? Impromptu na may problema kami. Pero idadagos, minita idadagos. Elementary po, mga daycare, mga kinder, nagdadaragos po ka yan. Grabe, sabi mi po, anas kami po, dahil pwede na maging pinakapik na rason ang mayo pong aircon. Sa kanpanahon, mayo pong aircon, kami mga mayo man pong aircon. Kaya lang po, hinahagan mi po ko pa na magkasaralo ang mga magurang giraray na magkatiripon po ko ta giraray. Kaso po, dahil ako kayo po, dahil kumanto beristado na ang mga magurang doon na envelto.
1: Okay.
3: Siguro sir,
1: opo,
3: siguro
1: opo.
3: Sir, excuse po, deiman po kami mararaot, ninhuli po, sa in po kami nakadoon. Nakadoon po kami duman sa programa na pig-release po ninda individual sa estudyante. Kaya po duman man po kami nagtutungkos duman sa tinaon ninda. One day before the graduation, alas sa isa po, si Aki ko, pagpaparecet ko na alas 5, sabi ko, ano na noy, ano na, ano nindo, nag-meeting da nga mama, dahil da nga ya, naghahalap niyo pa po nga ang desisyon, asa po na desisyon, re-escape, postpone. Ano po kami, sir, mga Aki, na pwedeng arugong kayo, huling kami po piglibre, siguro po may will man siguro kami, kaso lang po alibang mga magurang, tarakot po, ang mga nasa admin po, no comment.
0: Ma'am, Ma'am Febby, saroon talang mama. Ma'am, si Say sinaghampang sa indo sa sinasabi nung urulay?
3: Sorry sir, dahil ko lang po siya, admin man po to, itong medyo mataba siyang ma'am. Admin po sa pag-iritok po kami. Garo po kami duman mga basang sisiw, kada mi po aram kong siya, hindi, duman ang admin.
1: Mm-hmm.
3: Paglaog mi po, ma-admin da ato. Aba ko po ngayon rigdi, duman naman po ngayon sa baliw. Inirito po po itong sarap po itong ano, sarap po siyang building. Ito pala, ang admin po, iro, mauruto man lang pala.
0: But sabihin ma'am, sinakahampang nindo, dahil nagpabisto kung si Isay as in ano designation.
3: Napabisto siya sir. Napabisto siya sir. Apo. Alagad siya, ako po kaya sinagpapartaram-taraman duman. Pero po, mahapot kami po.
0: Pero si Say siya, ma'am, siya ang school administrator o bako?
3: Bako, garo bako po, sir.
0: Bako po siya.
3: Baba ko po siya, sir. Basta mataba siyang babae.
0: Okay. Apo.
3: Sa iko lang. Sorry po. Dahil ako makakatao pa yan.
0: Sige, ma'am. Kung dahil po nun na basa empleyado kang nasa bitang community college. Siyempre, si Hapo. Siyempre po, si Hapo Tindo, kung taano ta pinag-postpone ang, o pinag-reschedule ang graduation, ano po na ang rason ta ang pinag-resched pero duman sa dainindo pinag-aakong rason na raot ang aircon, ma'am?
3: No other than, sir. Period sinda pag sabi nila ng aircon.
1: Iyon lang yan.
3: Kaya po, honest po kami. Ito pong hapon na dapat po maki-dialogue liwat kami. Sasabi po, maabot atong taga-pakituligay yun. Dahil ko po aram kayo. Sa Treyman, ako aware ka ng pangaran ninyo siya.
1: Ma'am, halat lang po. Saraw lang po. Maabot si Arin, anong ito nabanggit mo?
3: Nasa Capitol po daw, sir. Nasa Capitol, maabot po daw sa makikipag, ano sa mo, makikihampang. Alamad, sir, sabi, oh, resume nga yan. Anong oras po niya ko? Mga alao na daan. Di po to, ang mga magurang po duman na iba, nag-detener duman sa lugar na ito para po halaton. Alamad po, ako po, sabi kang si Ake ko, nasa alas 2 na po, mama,
1: ito
3: na
1: magiging,
3: pinuhuli po ngayon sa makakaigwa na lang ni Urulay na po sa Google Meet. At niya ako, patal ako. Pan mga cellphone na
1: yung
3: Google na ayan.
1: Ano po na itong ano, taga-capital na maabot? Ano da ito?
3: Basta po taga-capital, tignaranan po. Basta po ako po. Kaya pag gusto ko po kayo, sir, pag nagkakaram ko, dire-diretso. Dali na po ko ano kan mga pangaran po. Si, may mga baka po, sir, may makaulay ka mo. Nayaon po duman mismo sa lugar. Sinigda po sa eskwela na to. Tapos naman po kang mga magulang.
1: Maano po da duman
3: Sinda
1: itong...
3: Po, ma'am.
1: Ay, maano po da itong taga-capital na sinasabi?
3: Makikiulay po gayod na iyo po nga na iyan, nagkaigwanin daipakaray na ano gayod, kan aircon, kan mga, dahil may po aram. Basta po iyo yan. Iyo lang po yan sabi po kan admin dyan. Sorry po, sa dahil ko talaga na po an. Sorry. Dahil ko siya, dahil ko man po hingo na ano na ma-interview po talaga. Sana po nangaranin po. Kasi po ako, dahil sa takot, may pong ano pa man. Dahil ko lang po na po si Datos kahit yung nag, ano po. Pero po, may mga estudyante po naman, siguro sir, may nag-teacher naman or may nag, ano, nag-video kan, nag-record, kahit pong pangyayari.
0: Si okay. Sayma mang administrator ni ma'am? Ma'am, si Sayma mang administrator kang eskulahan?
3: Sorry sir, dahil po kaya ko kan, so, aldaw lang na ito, kan graduation lang po ako nagduman. Mostly po ang nakikipag ano na sa eskwelahan, si Agi ko po ta. Sabi ko po pa yan, estudyante ka na, maging aware ka na ka mga paglakaw sa eskwelahan.
1: May kuyan ka mo dyan, ma'am? May pugol-pugol ka mo dyan na, ano yan, invitation? Ganito
0: ba? Ano?
3: Ay, iyo po. Yung duman sir sa harong. Ay, kunadara.
1: Yung bagaw.
3: Iga po baga, sir? Tig ano na po?
0: Oo. Maminig ano to?
3: Na...
1: Okay.
0: Oh yan mga guest
3: dyan. Kami sir. Bilang mga estudyante, mga magurang, ang pasasalamat mi po iyaon. Pero po sana dahil po kami laoganin mga politiko po sa kami po nagpa-eskwela para po maparahay ang mga akin mi po. Pero for the political aspect po siguro, iluwas po yan muna sa mga estudyante at magurang sa panahon na ini.
0: So sangon yan, ma'am?
3: Magusto mi lang, sir, na makagraduate. Saro po yan ang pangiturugan mi ta ang journey po for first year college to fourth year. Grabe po ang inagyan kan mga aking sinagurang po. Dailang yan gayon din na aram.
0: Apo,
3: kaya
0: ma'am.
3: Po kami gamagamagama kami kan aldo po nindang ito.
0: Ma'am Febi, Ma'am Febi, arami na po ang ano, arami po na yung talagang gusto nindo na makagraduar na tulos ang sa'yo mga aki. Pero, duman sa pinagtaong schedule giraray, itong June 26, ano, si mga magurang maaratinder giraray duman sa pinag-reschedule na graduation, ma-attender ang mga magurang po?
3: Ayan lang, sir. Ang medyo daig ko po siya na eksakto na kasing bag, ganin huli po ta. Siba po nga ni nag-left na duman. May nagsabi po nga ni duman na dahil ka na ngayon magparataram, tama ka man ngayon magiginin mo dyan na desisyon na ngayon sinda. Sabi ko, correct po talaga, tama. Ngayon
1: pero,
3: po magiginin mo, tama ko may eskalahan.
1: Si Aki mo po, papa-attenderon mo pa sa graduation sa 26 o ano?
3: Sabi ko po, sir, sabi ka nga, iuli na da itong diplo, ito pong, ano to, itong...
1: Toga.
3: Itong toga. Sabi ko, yung station yan, taano, nagtarang sinde duman sa atubang yung mga maguran yung mga estudyante, tayo na po, sir, totoo yan. Ano po, ma'am, ang kaipuhan pa nindo, para na imadagos. Ano, anahama na nindo, lain kan aircon. Hamana po ang diploma and everything. Nakaipukan mga aki. Tapos po, pagkahapon ka, dahil nangani ko naman pinabalik sa venue, nagsabi na naman po dado man, may pinahiling po na naman daanin, ano, nin blanco po dang, ito babagasal kaagana nin toga, ay kaagana nin diploma, itong jacket niya.
0: Mm.
3: Sabi daw, oh, mayo nga yan. Sa ini nga, may sarok pa pala nga yan, na daan ang pipirma. Ano po tarog ka yan? Sabi ko, sala ka noy. Sabi ko sa aki ito po, pinaduman mo ko, sa ako ang masabi na nagtaram pa sa kaatubangan ni ma'am na preparado ang diploma. Kaya sabi mi po nga duman, okay na. Ma, yung problema, ma, kayab na lang pala. Kayab na lang.
1: Iyo po, so, ano po, ma-attender pa po si Aki mo, ma-attender pa ka mo, ano sabi kang Aki mo, ma-attend pa?
3: Sabi po ninda, sinda po sa siyempre po, sir, maski ko yan, Aki, hindi ko man yan makapagmukan.
1: Oh, okay.
3: Kasi nda, sir, may mga pag-urulay man sinda mga estudyante. Sabi ko po nga, naman sa isa, ma'am, oh, arin po niya kumamang gusto nindo, 5 or 6 na estudyante and magurang, 26 na may aircon, may magayon na ano ka mo, na dekorasyon, mayo ang aki. Kasi po magpapasa po, siyempre po baka nga ka mo, bako man kami. Alam ko po, makapito, dahil hindi ko pag-intindi. Pero po sir, sabi ko sa aki ko, kung ako ang hahaputon, dahil ka mo dyan mag-attender. Saan diploma, TOR, obligasyon niya ninda. Kung pupugulong sinda, kan mga politiko, iba na naman yan na seryenin buhay ta. Basta niya ako itauyan nindo, tama na ang kamuotan, itauyan nindo, ninda, takaipo yan nindo, taan-angi ko po nga, ikot talaga sir, malarga na, mahali na po, tama trabaho na, iba na kang tubang. Kasi sir, armani po kayo sir, nangyari, nga nga, kadakol pong nagsayang, naghinayang, iyan ninda po sir, nahinayangan, kung baga anong ubot, sabihin po ninda.
0: Okay.
3: Nasa sa inda po yan sir, tas inda po sir, may eskwelahan, siguro, kaya po nga, difícil pa lang sir ang libre. Pero may mga libre man ka pong mga panahon sa kamahay po nga ako nag-eskwela, libre man. Pero may araw kaya ng mga pang mga desisyon na medyo daimi po naiintindihan sir.
1: Public school po kaya yan ma'am, kaya libre. Anyway, ano ma'am, kang itong bago mag-graduate sa ano, nakahanda na kuta ka mo, nakapreparara na kuta ka mo.
3: Yun na sir, nakahanda naman maski inutangan lang sabi ko yan. Sabi ko nga ni, ang karneli nga, mataragas na ni paritong kunya ko ni dyan.
1: O anong ginibo nindo duman sa ano sa handa nindo?
3: Di ang ginibo mi sir, tayaon man si aki ko, rayaon man si mga tugang, si tugang ko po sa pigdagos nito, to kita kwatro sir. Sabi ko, si? This is the moment. Sasayang po ang halak nitong 26.
1: Arin po si dinagos nindo?
3: Si Harandang Kadikit.
1: Nag-picture
3: picture na lang po kami na nakatoga si Aki ko.
0: Oh, okay.
3: Yun na po sa Samoya po. Pigtungkusan ko, ako bilang sarumagurang, pigtungkusan ko po itong date na sinda po ang nag-schedule. Sinda po ang nag-gibo bako kami magurang. Kami po, kung ano yung tinanong na schedule po, di ba sir, sinda ang tutubudong nito. Sinda po ang nag-diseminar. Sinda po ang nag-diseminate. Bako po kami. Ngunyan sa salaon kami, kamariribok na kami. Paano po, dahil pwede mag-rason, maski sadit kang tao?
0: Pwede.
3: Diba sir, dahil mga aki po, dahil hindi yan pwedeng hikotaron, for dahil lang na an magurang ng tataram.
0: So, ini ma'am nangyaring ini dyan sa indong eskwilahan, malilingawan mo ni o dahil?
3: Ay, dahil lamang sir, sa inin ang last ko aki, gusto patawad.
0: Last na kuta na, pero may istorya pa.
1: Mama, ano ba?
3: Yes, sir. Kaya sabi ko nga na sa akin sa sir, Uya, sabi ko, ikaw, Noy, dahil ka pa mang graduate, sa ano nga mama? Hay, ng diploma mo. Mayo. Kaya dahil graduating student ka pa lang.
1: Pero diba, ano, di ba ma'am, dahil nindo iniidulok sa Commission on Higher Education, ipaabot ining pangyayaring ini sa mga nanunungdan. Tanganing at least magkaigwasin daning, di ba, at least ma-resolveran ining problema ng ini. Ito kung araw kayan na medyo kuyana, nagkakaigwanan ng gap itong administrasyon sa mga magurang sa mga estudyante. Anong plano nito?
3: Ipo po ta, sir. Sabi mo nga ni, dapat idulog na ni duman sa mga tao na o ahensya na envuelto sa araw pa ni mga school.
0: Oh.
3: Alagod, sir, the rest of parents, takot.
0: Iyo ano daw, ma'am, sa bago ko pa nadadonggin, ma'am, takot nindungin. Ano ang kinakatakutan po?
3: Dahil mi lang po aram, kayo po yan siya sa GC na nakakatarakot niya, real niya ka mo, tala niya ka mo nag-appear. Dahil ito po nga nang nakatin po duman, katong pagdaruman niya po, pipira lang po kaming magurang. Pipira lang po kami.
1: Isa yung natatakot. Isa yung po na natatakot.
0: Ay, mumu.
3: Yan lang, sir. Yan lang. Katakot. Kaya sabi ko, makatakot. Makatakot magtaram. Di ba, sir? Kaya, ano, sabi ko man yan, in good faith ko, ma'am, uya kami masikihang.
1: Pigihiling ko patinig di, ma'am. Pigihiling ko patinig di, Miss Ma'am Pebby, ang pigihiling ko di, ang guest speaker pati, o, Governor... Correct. El Rey Villaforte. Oh.
3: Yes.
1: Karen Intiyo. Intiyo ba yan? Ang ano dyan?
0: Inigo.
1: Inigo? Ano eh? Inigo? Okay. Mr.
0: Alvin Seriola.
1: Seriola. Oh. Duman lang sa nanginginuta na guest speaker. Eh. Oh.
3: Kaya nga ni sir, araw ka ni sabi ko kay ma'am. Parang iba na ang guest, dahil ngayon niya makaabot. Sabi ko, ma'am, kami po nagpo-programa man kami sa mga barabarangay ni. An programa po fluctuating iyan. Pwede po iyan na nakabot niya si Arog Kainiyo. Mahuri, may nainot. Iyo po to, sabi ko.
1: Mga bigatin pati ang guest speaker.
0: Saka pati ma'am, garuday na magiging tama ning ano day maninda. Class of 2026. Values-driven, workforce, yes. Digitally inclined, lifelong learners.
1: Tulo-tulo pati ang guest speaker. Yes. Tapos siguro,
0: dahil ni malilingawan.
3: Sabi ko po nga ni Duman, sir, sabi ko po Duman, if ang mga guest speaker, mga professional po yan, tapos siyempre ma-invite po ka mga professional, ang impromptu po niya po, sir, ma'am, na nagiging problema, may iintindihan niya ninda, dahil ikaw mo kayo naaanggutan. Saan mga magurang uni, ang mga aki. Kaya sabi ko po, sir, ano, desisyon, urupakan po sinda, nahihiling ninda. Kaya po sabi ko, dahil ko dapat kita nagkakaigunin mga hindrances.
1: Dahil ba sinda nag-alangan, nag-alangan sa guest speaker nindang si Governor?
3: Kasi po, ano po si Gob po? Ano po yan? Nintatahuman po yan. Pagkahiling niya po, may pangyayari pala na daiman tao ang nagibo, mismo lang pong ano yan, for the inconvenience kan aircon, naintindihan ko yan ni Gob. Patahuman po yan si Gob. Ang mga speaker po dyan, mas sabi ko nga, mas naintindihan po yan ninda.
1: Dahil bali na digdi ba, ma'am?
3: Ang kaigutan ni.
1: Dahil bali na digdi sa duwat, ha? Dahil mang gayo bistado.
0: Ay, grabe ko mong portrayal.
1: Dahil ko mong bistado yan.
0: Bistado ko yan.
1: Si Sai.
0: Si Karen.
1: O, bistado mo yan. Yung, isa yan.
0: Si Alvin.
3: Sabi na
1: yung bistado. Hindi ko, sa to lang, hindi ko mong bistado yung duwang ini.
0: Dahil bali,
1: dapat duma na lang sa
0: tainilagyan partner, tainilagyan. Ko equal ang importansya kayo diyan.
1: Basta ako di ko bistado.
0: Maski di ko bistado, basta pigilagyan diyan
1: partner. Basta bistado ko lang. Sa kuya lang.
3: Saka,
1: dapat nag-alangan si Dad, duma sa number 1 ang guest speaker.
0: Ay, dito tuloy ang alangan.
3: Sir.
0: Apo, go ahead, ma'am.
3: Nandiyan sa ropong eskwelahan na libre, makatabang sa mga kasaralitan.
0: Mm-hmm.
3: Sabi ko, may mga moment talaga, ma'am, na may mangyayaring araw ka yan, pero kapasil, daing dapol na problema. Kaya niya ako po, yan, mga bisitang iyan po. Mga professional yan, naiintindihan yan.
0: Mm-hmm.
3: Sigun lang po niya ako, ang pagdadialog lang po, malinaw man. Sabi niya, ipapaabot na lang po na. Kaso po, sabi yung ano yan, nag-close door gayon. Si mga magurang, may nag-ibi na po na magurang, saan gamagama po, hirap man. Nagpuli, nag-asikaso, may mga pre-order na. Sabi ko, ma'am, isipon mo kami man. Kami man. Takon mayo po niya kung anong mga estudyante in magurang, mayong eskwelahan. Oh, di ba po?
0: Okay. Opo.
3: Di ba, sir? Totoo yan?
0: Yeah, tama yan, ma'am. Okay. Anyway, ma'am. Ma'am, ano ang... Opo. Ma'am, ano na lang ang mensahe nindo sa mga kapwa nindo magurang, sa mga estudyante, asin man sa administrador kang sa endong community college. Si mensahin nindo, ma'am.
3: Sige, sir. Para duman po sa mga magurang na ma-graduar po ko ta, kontet sa 4, mga BS in entrepreneurship, gayunon na kurso. Mayo na po kitang magiginibo talaga sa pig, ano na po ninda, pig adjust na ninda, nag-re-esped po sinda, kan postponement, kan 4, nasa 26 po. Kita po mga magurang, nasa sato na lang po kung nag-artender yan ng akita. Sa anaram ka po baga, yaon si mga magurang na iba na okay na ang diploma or whatever na pang-ipo kan aki, yaon na, prepared na sinda, alagad ma na naman. Kaya po siguro, ma-distribute na lang ng diploma on June 26 or 27 po, yaon dyan. Ako po rin na kumabin. Sa nagtapos na po kami, as a graduate, graduating kan ako ito, dahil pa po siya graduate. Kaya po kita mga magurang, dapat po maintindihan ta ang tataramo na graduate and graduating. Pag-graduate ka na po, igwa ka ng diploma. Pero pag-graduating ka palang mayo pa, sana po ang administrasyon po, kan-eskalahan na iyan, GMBCC, dakulon po silang natatabangan. Kami po, dakulaon ang pasalamat niyo po sa inda sa pag-libre ng tuition sa apat na taon. Alagad po sana, by next year, dahil na po ninyo, maulit giraray. Sa kami po, ang namamatean ni, tama na po, makakamove na po kami kanina. Sa po, importante po, dahil harangon ang anong man pong pangaipo, TOR, diploma po sa Aldo po iyan. Magpua po sinda, kung ang magurang po, nang naparanin doon kung sa ito, hope na dahil po maging ulang para po sa mga angki po na kaipo po ninda ang mga papel na iyan. Kaya po sa mga estudyante, naging leksyon na ang mga desisyon, kaipuhan, adalan, itama, may mga opsyon para dahil ka mo mapasala sa eksakto nindo itinaong PETSA po. Sa administrator for the capital, salamat po sa inyo. Si Gross, salamat po sa siguro po, dahil may man maaraman ang katotohanan na baya, bio, aircon na pasil man sana po yan ko tang mahiputar, pasil na magibo. Ang mga magurang po okay na pangayab, kaya po, sana po sa capital nakaabot po yan, tataramon may pong iyan. Na kami po, na maantabay, maski mainit, maidagos lang ang graduation po ito, sir. Kaya po, hopefully, dahil na po kumautro.
0: Sige,
3: tama na po ning nangyari po. Sa kami po, siguro, kami magiging sir, ma-move on, ma-move on.
0: Opo.
3: Iyon lang po yan.
0: Ma'am Febby, salamat pong maray. And,
1: thank you.
0: Thank you, ma'am. And happy graduation, ma'am.
3: Thank you, sir.
0: Thank you po. Bye-bye.
3: Salamat opo. Po. Bye-bye.
1: May mga nataram si Ma'am Duman na may nadangog ko. Saru Duman, kung di ako napapasala, may nasabi sa Duman day available ang guest. Ano pa to?
0: Aircon, raot.
1: Pigbabanggit sang capital.
0: May mga Duman, technician. May mga pigahalat na para maghirahay, garo. Itong bigahan sabi may maabot na kapitol. Mahirahay kang aircon. Bako man kung sisi na person.
1: Basta itong nagkadarangong ko, partner.
0: Pero ang bottom line dyan, partner, ang bottom line dyan, dapat pag-eskwilahan ka mo, ta nagmumuldi ka mo, naghuhurma ka mo nin mga estudyante na maging future leaders kang community, ang mga administrador, mas maisog tumindog para sa kapakanan kang sa inyong mga estudyante. Kaya nga ni kita nagigibo ng estudyante na maging maisog sa paghampang ka mga problema, pagtindog sa katotohanan. Pero kung kamo mga administrador, nagiging pugol ka mo sa dungo o talsot ka mo tumindog para sa inyong nasasakupan, ang mas maray ka yan, magali na sana dyan. Hanap ng ibang ano to.
1: May laman si Sarong sinabihin kay itong ni Miss Pebby. Sa mga politiko. Sa mga politiko. May mga banggit sa duman mga politiko.
0: Ay, di mga boss.
1: Kaya nga ni, may pinapatungkulan siya. May nabanggit sa duman na politiko. Kaya yan pa ang nakakaano sa tuya. Medyo naano lang ako eh. Medyo anong apod ganyan.
0: Ano ka?
1: Na-touch
0: ka.
1: Dahil na-amaze lang ko. Sisay.
0: Nagangalas ka.
1: Ano ta? O, nagangalas ako. Ano ta may mga nasasambitan sinda mga politiko?
0: Ang guest owner baga si governor.
1: Mm-hmm.
0: Dahil man nga, pigsasabi ninda kung ang rason. Abig para sabi na aircon. Kaya difficile man i-imply na si itong politiko. Tapig pa para sabi kang administration, aircon. Maman magurang nagsasabi tungkol sa kung ano ang aircon manggiraray. Unless otherwise, may magsabi na ang
1: dinabagsakan, aircon manggiraray.
0: Yung manggiraray, maman makakategorical magsabi na dahil kainada gusto, mayo si guest of honor. Kung iyan ang gusto nindang sabihon, mayo man nagsasabi ka yan.
1: Mayo.
0: Ang pigsasabi ninda, dahil nada gusto, raot ang aircon. Pag raot ang aircon, ang kaipuan, halaton si technician. Kung nahirahin ang aircon, anong taday ninda gusto niya na pizza dose, timing ninda Independence Day. Kung raot pang aircon.
1: Kumbaga, pag pizza dose, araw ng kalayaan.
0: O, di happy independence niya.
1: Baka baka ng malaya.
0: Kaya ang problema dyan sa nasa Bintang Community College, kung taano tadi ay nadagos ang graduation, raot ang aircon. Other than that, ma naman, di ba? Unless may pirito ninda kung taano, may magtaram kung taano. Oh, may hirahay ang aircon as in maging function, maging functional ang aircon sa 26 pa. Tama yung graduation na. Araw sa ito ngunyan, 38 minutos, makalis ang alas 8 ng pagkaga at siyan, makakaulay naman. Tagapagdaram kang Kamarinistro Police Provincial Office.
1: Una ako, masimpag na si, ano, ha? Si Administrador, ha?
0: Dito nga, bisto.
1: Ulay ko, masimpag. Okay, sige, PNP.
0: PNP, Provincial Office. Okay. Si Police Lieutenant Colonel Jose Pasapi. Araw siyan yan sa Samuyang Pagbuelta.
2: Radyo Guapito.
4: Nosol Tire Supply offers a wide variety of high-quality tires, magwheels, rims, and automotive batteries at very affordable prices. It currently carries top tire international brands like Goodyear, MRF, Bridgestone, Yokohama, Westlake, Gahatungal, Delium, Thunderer, Maxxis, and many more. Nosol Tire Supply is one of the trusted and most reliable dealers of all kinds of tires for sedan, SUV and pickup trucks, buses, light trucks, agri-industrial tractors, off-roads, trailers, graders, loaders, backhoes, forklifts, and many more in the Bicol region since 2000. Come and visit them at Zone 1, Concepcion Grande, Naga City. You may contact them at 0917-580-2719. That's 0917-580-2719. This is owned and managed by Noel D. Soliman, Nosol Tire Supply.
5: Ang Irma Funeral Homes, mga tugang, di kalidad po ang serbisyo sa abot-kayang presyo. Sinda po, nagsiserbi 24 oras. Konbinyente po ang sa indang lokasyon, may fully air-conditioned, saka wifi ang sa inda pong mga chapels. Ang Irma Funeral Homes, igwa po ning kumpletong facilities, antique po o vintage sa mga auto, may professional license embalmers. Nakakasyerto ka mo na nasa lehitimong kamot ang sa inda pong mga mahal sa buhay. Pag ini po nagtalikod na sa kinaaban, igwa po sindang indigency program o morang palibing program para sa babayan niya itong tika po sa buhay. Nag-o-presser man si Danning Senior Citizen Discount as in nag-aako po ni mga cremation services. Available naman po ang columbaris in cash or installment basis. May kakayanan po sindang magatod o magsundokan sa itong mga mahal sa buhay na binabawian ng buhay sa imana party kan na Pilipinas. Ang Irma Funeral Homes makuka po sa number 7 Milchor T. Villanueva Avenue o number 7 Dibuton Street, Naga City. May telephone number 205-7146 or mag-message sa sendang FB page Irma Funeral Homes. Ini po pinamamalaan ni Madam Irma Imperial de Lopieres.
6: Good vibes mga kapamilya! Live on air kasama natin si Tita Susan. Tita, totoo bang connected ang high blood sa paningin?
7: Nako, DJ, totoo yan. Kapag tumataas ang blood pressure ko, sumasabay din ang panlalabo ng mata. Kaya ang ginawa ko, nagdagdag ako ng iBerry sa daily routine ko.
6: So ang iBerry, nakatulong sa'yo, Tita?
7: Sobra! Ramdam kong may support ang mata ko. Mas naging kalmado ako at mas malinaw ang paningin. Sa iBerry, may peace of mind ako na inaasikaso ko ang mata at kalusugan ko.
6: Ayos! So, sa mga nakikinig, hanapin nyo na ang iBerry sa pinakamalapit na butika.
8: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Nahihina nyo, gikan sa Pilgrim City, kan Bicolandia. Pilgrim City, kan Bicolandia. Ang maugmang lugar, kan Naga. Ini on RGFM 105.5. Asintado sa radyo.
0: Oras sa ito ngunyan, 42 minutos, makalihis ang alas 8 nin pag-aaga. Partner, nasa linya na si Police Lieutenant Colonel Jose Pasape, ang tagapagdaram kang Kamarinistro Police Provincial Office. Mangungumusta kita sa preparasyon ninda sa pagbabalik eskwela, lalong-lalo na sa mga instruction kang Kamsul PPO sa mga municipal police station. Ma'am, Police Lieutenant Colonel Jose Pasapi, ma'am. Good morning, si Melvin, sa Kasiroy, sa Asintado sa Radyo, ma'am. Good morning.
9: Yes, sir. Sir Melvin,
0: and
9: sir, good morning po sa
0: Indagabu. Apo, ma'am. Apo, bibilis-bilisan mi lang, ma'am, para mas dakol kitang maipaluwas sa mga informasyon. Primero, kumusta, ma'am? Ang ano po? Ang mga preparasyon kang Kamsul PPO, kang mga municipal police station sa pagbabalik eskwela sa Lunes, ma'am.
9: Yes po, ang kapulisan po, kang Camarines Sir Police Provincial Office ay ready na po para sa pag-opening ng kasi sa Lunes po. Iko po kita personnel na deploy sa Gabas Barcelan po. May police assistance desk po kitang i-establish para maka-assist sa mga estudyante po, sa mga magurang, and sa mga kumadro ng Barcelan sa Lunes.
0: Ma'am, mobile ka ma'am? Naga-under ka ma'am? Nasa auto ka ma'am?
9: Bay po, yan po ako sa luwas, kailang maluwi ang signal garo.
0: Ah, maluwi. Ma'am, paki-outro lang ma'am, pero si number of personnel na i-deploy ta po.
9: Igwa po kita ng personnel na i-deploy sa mga eskwelahan. Igwa po kita ang police assistance desk and mga personnel na i-deploy sa eskwelahan. Igwa kita ng total na 2,442 na kapulisan na i-deploy po sa Gabos na Kapulisan. And igwa din po hali sa ibang agency, araw po kang AFP and PCG na 612. And sa mga force multiplier po, sa mga tanod ta dyan, igwa po ining nasa 4,000 mahigit na personnel din po nilideploy.
1: So kada eskwelahan ma'am, may tigpirira? Halimbawa, igwa bang ano? Igwa bang number kada eskwelahan?
9: Ang nasa record ko digdi sir, igwa kita ning public school na nasa 364.
1: Opo.
9: Ano
1: po ma'am pakiulit po, medyo nakat lang itong
0: sa number of schools ma'am.
1: Oo. 3,000 ang eskwelahan, pagkatapos
9: putol sir, puti ka sir, putol-putol. Medyo maluyo talaga sir yata.
1: Iyo. Pero dikit na ikot lang, maano na yan, makusog na yan. Anyway, so, utran talang ma'am, 3,000 na igwa kitang 3,000 na eskwelahan, sabi mo kasubago, digdi sa probinsya din Camarines Sur. Hello?
9: Sir, 364 po na elementary schools lang.
1: Okay. 364. Sorry ha. Sala si ano ko.
0: 364 ma'am.
1: Mm-hmm.
9: Sir?
1: Hello po. Halat ka.
0: Balikan tagaro si ma'am. Mama apod giraray kay makat lang kami ning kadi gito. Mama apod giraray.
1: Apod tagiraray ta baka.
0: Oo, para
1: sayang interview ta.
0: Oo, sayang kang ano to. Kita
1: nagkakaintindi. Apod giraray tabi son, baka kuyan lang.
0: Mm-hmm.
1: Pag pigpaparing kay baga giraray na rayan ang signal. Anyway, sige. So pero ito pala ito partner si
0: Dakul.
1: Na i-deploy ng kapulisan.
0: 4,400 plus mga ito.
1: Ini po mga tugang, katakot kang siyempre, burukasan na ning klase sa maabot na Lunes.
0: Okay, balikan ka si ma'am. Ma'am, okay. Duman sa number of schools, ma'am.
9: Based hindi po sa record na kapot ko, igwa po kitang elementary school na 364 sa Bilog ng Camarines Sur.
1: Okay.
0: Apo.
9: Ay, private school pala iniyo. Sa public school po, 3,685.
1: Mm-hmm. Okay.
9: Tama, sir. Tama.
1: Tama, okay. So, may ano ma, may kuyan ba ma'am, kada eskwelahan, may i-deploy na police? Tama iyo, kada eskwelahan. Tigpirira. Tigpirira po.
9: Sir, sandali lang, sir.
1: Sige po.
9: Sandali, alat lang.
0: Sige,
1: may pigayos lang si...
0: Karoon na kabuta si Ido.
1: biglang nagdagan ka rin si... Kamay bitisan ni Iman.
0: Okay. Ma'am, ano ma'am? Baka nakabuta si Ido dyan, ma'am.
9: Nagliwas po ako, sir. Tamaluya akong talagang signal.
0: Okay. Sige, ma'am.
9: Ang nasabi ko pa lang, sir, na eskwelahan. Sorry. Ang nasabi ko pa lang, sir, na eskwelahan sa buong Bicol region na ito.
0: Sa Camarines Sur lang, ma'am.
9: Sa Camarines Sur po. Ayun nga ni, nakasarala na lugod ako.
1: Maribong lang ko na.
0: Yan magang ido mo, ma'am. Maribong ko, no? Sa Camarines Sur lang, ma'am. Sa Camarines Sur lang.
9: Putol kaya, sir, ang signal nindo.
0: Okay, sa Camarines Sur, ma'am. Sa Camarines Sur. Okay.
9: Ini po, sir, sa Camarines Sur, sa public school, sir. Public school sa Camarines Sur. Igwa kita po ning elementary school na nasa 1,078. Oh, Camarines Sur lang ini, sir.
0: So, apa.
9: And sa private school, sir, igwa kitang 122.
0: Mm-hmm.
9: Ang total na po is nasa 1-2 na elementary schools.
0: Mm-hmm.
9: And ang pads na po digdig, wakit ang 71 pads sa mga eskwelahan na ini, elementary schools. And wakit ang deployed na personnel na nasa, ano niyo, wait lang sir, na nasa 600.
1: Okay.
9: Oh.
1: So, kada eskwelahan, tigpirira mamang i-deploy ta?
9: ko 600 po ini sir, ang eskwelahan is one two ining ano elementary school. Anyway. Sa elementary school lang po ini sir.
1: Okay.
0: Okay. So yan ma'am, ang Lambang Municipal Police Station igwa naman sindang ano to, may mga nakalatag naman sindang preparation po.
9: Yes sir, igwa po sir. Maliban po di sir sa pads na ilalag sir sa mga eskwelahan, igwa kita mga foot and traffic patrol personnel na i-deploy man para i-assist ang flow kang trapiko. Mm-hmm. Lalo na sa Lunes sa sigurado ta po kaya grabe na naman ang volume kang sasakyan ang tao na maruluwas para magduman sa eskwelahan.
0: Anin ma'am, so ang mangyari kayo ma'am, may itataas ang alert ma'am sa Lunes?
9: Possible po sir, tangunyan po kaya dahil pa nagbababaanin ko yan ang ano ni memorandum ng regional office pero possible po ta dapat sa office kasi sa Lunes.
0: Okay. So anyway ma'am, sa Lunes ma'am siguro makakuagrari kami sa imo ni mga information itong sa Aldaw mismo kung ano mga nangyayari on the ground sa opening of classes ma'am.
9: Iyo po tabi sir.
0: Okay. Yeah. Ma'am,
1: thank you.
0: Okay, ma'am, thank you ma'am sa yan ma'am Ido mong kakudan mo na. Ma'am, thank you ma'am. Good morning po.
9: Yes po. Salamat yes, din po sir.
0: Yes thank ma'am. You. Good thank morning you. Ma'am. Good morning po. Si Police Lieutenant Colonel Jose Pasapi ang tagapagdaram kang kamari ni Sir Police Provincial Office. Dati man siya mga partner rin sa PNP Naga. Bisado taman si Ma'am.
1: Anyway, so at least Kuya Ana, preparado na ining PNP. Pigiling ka, ang pigalo talagang dumang partner si
0: Deployment
1: kang ano ni data importante niyo. Igdi pa lang sa probinsya ni Gabarano so I think sa gabo sa iba pang mga lugar digdi sa Bicol. Para reyes ang deployment, tarabang-tabang ang gabos. Sabi niya baga may apoyera kay itong police igwa pa ding
0: Philippine Army.
1: May Philippine Army pa igwa pang
0: barangay Tanod,
1: mga force multiplier
0: yung mga barangay Tanod.
1: So yan po mga tugang sa pag-arangkada kang eskwelahan dahil siyempre pag paarangkada ang eskwelahan ay kadakol
0: sabay-sabay kay partner.
1: Sabay-sabay, halos sararo lang yan. Siyempre gabos maralaog. Pero pag itong katahawan ng klase, medyo may iba-iba na yung schedule.
0: Sa kanda ano lang, medyo normal lang sitwasyong partner.
1: Kaya yan po mga tugang pinipreparan.
0: Saan sa babantay naman dyan? Suspension of classes.
1: Pambira. Yung
0: pag-abigaw barabantay na, pag habagat na pati, tag-uran na naman.
1: Kaya lang, partner ko niyan, sabi baga kang pag-asa, medyo minimal ang ano ang
0: uran.
1: Mga uran.
0: Ay hapon-hapon nga.
1: Sana itong forecast na ito sana yun na ito ang
0: sana
1: medyo maging minimal dahil ngunyan El Nino.
0: Dahil pa man baga partner, dahil pa July baga na ang start.
1: Kung araw ka yan, sabi baga ni Mike Padua, bako man sa sobrang init pigihiling
0: bako man sobrang
1: pigbabasehan.
0: Init bako man
1: kumbaga si kulang na
0: uran
1: as duman sa normal kung ikukumpara mo duman sa normal good ini pag-arog kaya dahil sa tuwing mga estudyante dahil namasa po arog kayo itong nakaaging taon puro na lang
0: suspension
1: natatandaan ko partner anong taon nito siguro mga 2023 2024 hanggang 2025 puro na lang suspension.
0: Oh, grabe.
1: Ha? Dahil sa uran.
0: Natutuo na pati pag yellow saka orange.
1: Nagkakaribok pati sa yellow orange na 'yan kung ari nang susunod doon kung ano ang mga panundon diyan.
0: Si Sengay ba susunod, si Mayor, si Principal.
1: Nagkakaigwa pa ning garuturuklingan Kaya maray man ini na at least unyan sana dahil na mangyari
0: sana ini.
1: Mga bagay ni ta irak pang kan sa tuya mga estudyante.
0: At bug na saka
1: ata nang
0: maluwi na magbarasa.
1: Iyo sa record tapos sige pang absent, sige pang de pa nagaralog sa klase. Virtual garo ang ito mga virtual garo diamond partner nangyari.
0: Diamond yan.
1: Masakit man
0: Diamond Mandaralan TV.
1: Itong work from anong apod kini?
0: Learning modality.
1: Learning modality na sa
0: school. Distant learning.
1: Distant learning.
0: Module.
1: Modular.
0: Modular.
1: Garo ko yan. Garo sailing ko. Garo daiman.
0: Daiman. Ha? Eh, pupostpone pang graduation.
1: Pupostpone pa rin graduation. Ay, abaan. Ano,
0: ano. Parang kakakura rin trabaho niya.
1: Graduation na lang, ipupostpone pa.
0: Ay, nako. Oy, demand partner sa mga ano to, sa mga recipient kang wheelchair. Ang distribution kang wheelchair, kang sa tuyang programa, kang

0: Shop sa HJB Pawn Shop, Palangkawan, Kilatis, madaling kaulay, halabaan terms, pwedeng i-renew, hababaan interest rate, and pawn shop na may puso, kasama mo ang HJB Pawn Shop, nag-aako po nin mobile, as in man smartphone, iPad, tablet, DSLR, camera, netbook, laptop, appliances, motorsiklo, kotse, as in iba pang collateral na may extended months, tanganing matubos o ma-renew kung kinakaipuan nin do. Madyana, ang HJB Pawn Shop, igwang pitong branches, enot sa Laogan, Bicol Central Bus Terminal, sa J. Miranda Avenue, sa Atubangan, kan Entrance Gate, kan Bicol Medical Center, sa Rodson Hotel Building, sa Kataid, kan Lucky Office Supplies, sa Galeria di Calabanga, Kataid, kan LCC Calabanga, sa Alpelo Street, San Roque, Iriga City, sa Atubangan lang, kan Swiss Rural Bank, sa San Antonio Poblacion, Nabwa, sa Atubangan lang kan Nabwa Public Market, kataid kan Motor Trade, asin sa B112 Building, Renacimiento Street and Biakla Batu Street, Tabuco Terminal, madyana sa HGP Pawn Shop and Pawn Shop na may puso. Sa mga naghahanap man po nin panluto sa kusina, dapat marikas, tipid asin ligtas, uyan na ang Brax LPG Supply na authorized seller kan Petron Gasol, St. Vincent Gas, asin Mabuhay Gas Saver, mga LPG brand subok na maray ang kalidad. Abot kaya ang presyo asin libre pa ang delivery. Makukuha po sa Roa sa Avenue Reversion Road, Concepcion, Pequeña, sa Atubangan lang kan SWMO ang pinakabagong branch, asin ang pinaka-enot na branch sa Zone 4, Maharlika Highway, Concepcion Grande, Atubangan lang kan Socio Supermart, Harani sa Pepsi Plant, abunan lang po sinda sa 0908-388-1183 o kaya man sa 0917-580-1303 para sa free delivery. Brax LPG Supply para sa kusinang Bicolano. Oy, good morning kay Sir Ato Peña.
1: Ay!
0: Dating Vice Governor Ato Peña, nagdadalan sa tuyang unyan. Sir, good morning. Kumusta ka na?
1: Ay. Kumusta na, sir?
2: Nasaan ano? Si...
0: Ma-interview na kami sa imo.
2: Ano sir, ano man rin akong imbitaran mo kami ngunyan? Tamayo kaming schedule ngunyan.
0: Kaming schedule.
2: A-analyze unta ang nangyayari ngunyan sa Senado, asin man sa Lado Nasyonal.
0: Good morning kay Andres Revolucionario.
2: Good morning, Tami sir.
0: Nagdadalan sa tuya ngunyan.
2: Panamita man daw kami kayo. Ano to, partner?
0: Tupig, masira, tupig.
2: Masiram ito, partner.
0: Tupig dyan sa... Oy, kung...
2: Ano siya? Siya nagigibo.
0: Ayun, siya nagigibo dyan sa kalawag,
2: partner. Nakanamit ako partner. Nakanamit ako nindi. Nakadakulaw kayo dito.
0: Nagpa...
2: Sanit lang siya, ano, partner?
0: Oo, nagpaluto ako sa iya.
2: Ah, talaga?
0: Ulay ko, ang 500 pesos, dikit pa lang yan. Nakulon! Nanganaan ako. Okay, sige. Good morning.
2: Dakul.
0: Dakulo din, partner.
2: Kaya... Ito, mga 250 lang, ano, partner? Yan, yan. Sa 250 at sa 300.
0: Jojo Bino Francisca, oy, kumusta ka?
2: Oy, ano to, Vicente?
0: Vicente. Lauren Santa Maria, oh. Siring Mangki, Lito Miranda, si Bukal.
2: Ay, Bukal!
0: So, Sanbal, good morning po.
2: Good morning, good morning.
0: Ki Lorely De Vera, De Vergara, Tuason, good morning.
2: Ay, good morning dyan sa Urban Poor. Ay, Urban Poor. Ako, digdi pala, o dyan sa Urban Jolly Neighbors, yan. Good morning dyan sa Urban Jolly Neighbors, Santa Cruz. Good morning da sa kapartner ni classmate Rolex Villamor, ki Agnes. Asin sa pamilya Villamor, asin Mendoza, kanda Pequeño Calabanga. Good morning.
0: Jelly Chan, good morning man. Siring man ki Nancita Redondo Garbiles. Mm-hmm. Oh, good morning po.
2: Ay, good morning po. Man sa ano to, Batch 88 kang St. Catherine Labor School. Ay, maparam na kita, partner. Oh. Sa pangarang ka mga pag-iriba sa luwa, sa salamat duman sa nakaulay niya ito, ki Police Lieutenant Colonel Jose Pasape, ki Ma'am Febby dyan sa Libmanan, sa Lado Technical, si James Umbrinya, si Angelica Salcedo, si Sir de Verdejo, kaibahan ng mga intern o JT kang CSPC na buwa, si Seya Kayla Ilagan, ang height niya 6'2". Si Felicity Agata Murillo, Manuel Conrad Bongat, asin Gian Carlo Adubiso. Kami po ang sa mga naging kaibahan, hindi po sa programang Double Target.
0: Ihabol kong una, Ruena Quillopi Murcia, Tess Ok, hindi ko mayroon din ang apelido, Rizal Quijano Plaza, good morning man po. Antabayan po, masunod na, Bong Rodriguez, ini po si RSR.
2: Sa kabo sa panahon na sin pagkakataon, serbisyo publiko ang malalaoman. Maparadyo man na sin sa telebisyon. Ako pa sa dulingkod si Melvin Maestrado Machado. Mabalos kang sendong pagantabay!
3: Radyo Guwak.

0: na bareta, hali sa Caso Reco Uno. Ipinapaaram sa gabos ng miyembro konsumidores na ansa tong Annual General Membership Assembly o AGMA gigibuhon sa maabot na Hunyo 28, 2026 aldaw ni Domingo sa main office kan Caso Reco Uno, Barangay Purubatsya, Libmanan, Camarinesur. Asin ini madadalam live via Caso Reco Uno Facebook page. Ang magiging guest of honor and speaker iyuan sa tong ginagalangan na NEA Deputy Administrator for Easy Management Services, Attorney Omar M. Mayo. Sa mga maatender online, pwedeng mag-register through agma.casoracouno.com. Sa mismong aldaw, Hunyo 28, 2026, puon alas 12:01 nin aga hanggang alas 2:30 nin hapon. Asin sa gabos sa personal na maatender sa main office sa maabot na AGMA, pwede man mag-register sa Caso Reco Uno poon alas 8 nin aga. Magdala lang nin electric bill o official receipt for verification sa pag-register. Dakul na cash prices ang gaganahon, pero mas dakul ang gaganahon kan mga maatender in person sa main office kan Caso Reco Uno. 50,000 pesos ang grand prize kan pinakamaswerteng manggagana sa raffle. Mag-register na! Mag-attendir sa 48th Annual General Membership Assembly asin manggana kandarakulang raffle prizes. Salamat po.
1: It's back to school at ACLC. Ready ka na ba? Enroll na sa senior high kan ACLC dahil 100% libre ang mga halis sa public schools. Walang miscellaneous at tuition fees sa ACLC. We offer new senior high strengthened curriculum, business and entrepreneurship, arts, social sciences and humanities, STEM, ICT, food and bakery operations, hotel operations and events, management tracks. At ACLC, fully air-conditioned ang kanilang mga classrooms. Kaya kung senior high ka na, mag-ACLC na. Visit them at ACLC Building, Sentro ng Naga, tapat lang ng E-Mall, San Francisco, Naga City, with branch at San Miguel, Iriga City. Contact them at 0998-973-3221. You can enroll online via Facebook page at ACLC-Naga or visit them with your requirements at MATIC. Enrolled ka na sa ACLC. Enrollment is going on at ACLC.
2: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
3: Kung masarap ang simula, sulit ang ending.
2: Tama! Red Horse Beer. Sana sulit.
4: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
2: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
5: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe. 8-in-1 coffee with herbal mix.
6: Ako po si Larry Lombes, jeepney driver. Araw-araw umiinom ng kape. Para sa akin, dapat yung masarap at healthy na kape. Ito ang Best Cafe. Nakatutulong magbigay ng sapat na lakas sa aking katawan. Sa buong araw na aking pamamasada at higit pa sa lahat, normal na ang aking pagdumi, magaan sa pakiramdam. Kaya kayo rin, araw-arawin na ang pag-inom ng Best Cafe. The best talaga.
5: Dito na tayo sa The Best na Kape. Best Cafe. Mura na. Healthy pa. Best Cafe. 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Awarded as the best organic herbal coffee brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence. And most outstanding organic herbal coffee mix by the National Customers' Choice Annual Awards.
7: Good vibes mga kapamilya. Live on air kasama natin si Tita Suzanne. Tita, totoo bang connected ang high blood sa paningin?
8: Nako, DJ, totoo yan. Kapag tumataas ang blood pressure ko, sumasabay din ang panlalabo ng mata. Kaya ang ginawa ko, nagdagdag ako ng iBerry sa daily routine ko.
7: So ang iBerry, nakatulong sa'yo, tita?
8: Sobra! Ramdam kong may support ang mata ko. Mas naging kalmado ako at mas malinaw ang paningin. Sa iBerry, may peace of mind ako na inaasikaso ko ang mata at kalusugan ko.
7: Ayos! So sa mga nakikinig, hanapin nyo na ang iBerry sa pinakamalapit na butika.
9: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.

0: barato, kalidad, asin masirap na lechon ba ang hanap mo? Worry no more. Sagot ka na ni Boss Paul. Boss Paul's Crispy Lechon offers lechon buo, lechon ulo, lechon belly, and lechon per kilo. Legit na crispy. Ulitain ni luto sa kahoy. As in luto sa hurno. Available pa ang Boss Paul's lechon manok, lechon sisig, lechon paksiw, special dinuguan, and laing. Visit Boss Paul's Crispy Lechon Store at Zone 6, San Felipe, Naga City. Haranila sa 3N Bakery. Boss Paul's Crispy Lechon is available for pickup and delivery. For more information, visit Boss Paul's Crispy Lechon Facebook page or contact 0910-633-8345. Boss Paul's Crispy Lechon, the crispiest lechon in town. Magparagamok na! Boss Paul's Crispy Lechon is owned and managed by Paul Viola.
1: Marhay na Barreta, hali sa Caso Reco Uno. Ipinapaaram sa gabos ng miyembro konsumidores na ansa tong Annual General Membership Assembly o AGMA gigibuhon sa maabot na Hunyo 28, 2026, aldaw ni Domingo sa main office kan Caso Reco Uno, Barangay Purubatsya, Libmanan, Camarinesur. Asin ini madadalam live via Caso Reco Uno Facebook page. Ang magiging guest of honor and speaker iyuan sa tong ginagalangan na NEA Deputy Administrator for Easy Management Services, Attorney Omar M. Mayo. Sa mga ma-attender online, pwedeng mag-register through agma.casorecouno.com. Sa mismong aldaw, Hunyo 28, 2026, puon alas 12:01 nin aga hanggang alas 2:30 nin hapon. Asin sa gabos sa personal na ma-attender sa main office sa maabot na AGMA, pwede man mag-register sa Caso Reco Uno poon alas 8 nin aga. Magdala lang nin electric bill o official receipt for verification sa pag-register. Dakul na cash prices ang gaganahon, pero mas dakul ang gaganahon kan mga ma-attender in person sa main office ng Caso Reco Uno. 50,000 pesos ang grand prize kan pinakamaswerteng manggagana sa raffle. Mag-register na! Mag-attendir sa 48th Annual General Membership Assembly asin manggana kandarakulang raffle prizes. Salamat po.

0: passion.
1: Hey there, future healthcare heroes. Are you passionate about making a difference in people's lives? Naga College Foundation is here to help you achieve your dreams. We know the world needs healthcare workers. That's why we offer top-notch medical courses that will equip you with the skills and knowledge you need to succeed. We offer BS Nursing, BS Medical Technology, BS Biology, Caregiving NC2, Certified Nursing Assistant for 4 months, and BS Midwifery. Our courses are designed to give you hands-on experience so you can hit the ground running the moment you graduate. Our facilities are state-of-the-art, and our instructors are licensed medical experts who are passionate about teaching and mentoring. Plus, our tuition fees are affordable. So what are you waiting for? Enroll now at Naga College Foundation.
2: Pungkaras, ang programang magiya sa mga tao, tanganing maaraman ang tunay na estado kan publiko. Sa tamang impormasyon, tamang rason, asin tunay na solusyon. Gabus ini sa Ibungkaras. Sabado, digdi sa 105.5 RGFM, Radyo Guapito. Bungkaras.
3: Diyos, merahay na aga po sa gabos na nagdadangog. Ako po ulit si Gigi Vargas habang hinahalata po si partner Bong. Kumusta hunta po ang gabos na taga Camarines Sur and syempre sa mga avid listeners and followers. Oh, speaking of, yaw na ang satuyang very busy. Hindi kaya may ka-meeting pa ini bago nagdidi sa satuyang programa. Partner Bong, good morning po. Mahangos muna da siya. Arog talaga kayan. Minsan siya ang late, minsan ako ang late. Good morning po, Partner Bong. Kumusta po?
4: Sige po, ikaw muna, ta hinihingal pa ako.
3: Hinihingal. Okay po. Gusto ko lang pong gamitin ining pagkakataon na ini na iheras ano po ang Partner Bong na nag-post si Congressman Arnie Fuentebella. Nangunyan pong aldaw, may consultation sa mga apektadong residente manungod po sa issue kang land grabbing sa Siruma. Ngunyan po iyan na aldaw, June 6, 2026. Mailing taman po, Partner Bong, last week I think, si mga paraoma, si mga residente pong apektado, digdi po sa land grabbing issue na ini sa Siruma, nagduman po sa House of Representatives. Bako lang po si Congressman Arnie Fuentebella ang nakauron kang mga farmers, pero pati po ang mga may kredibilidad na mga kongresista arog po ni no other than taga-Iriga, matibay na legislator, former senator, now representative ng ML Party List, Laila De Lima, pati po si Representative Chel Jocno at si Kabataan Party List, Representative Reneco. At ang balita po sa atin ni Congressman Arnie, Partner Bong, ay magpapatuloy na ang investigation manungod po digdi sa land grabbing sa Siruma. Ano ang masasabi mo po dyan, Partner Bong?
4: Good morning, partner. Pasensya na nagngirit ako ba ko dahil naman sa sinabi mo. Kundi dahil hinahabol ko pang hinamos ko. Oo, actually po, Ali, kaya ako sa harong sa La Purisima. Ngunyan na amay na aga. Kang mahali na ako. Una ko nawalat ko si Susi kang sa kuyang kwarto sa Siruma. So, yun na, may kaming choice. Pigpa-check mi sa Siruma. Pinasa mi si Salming kang sa kuyang kwarto, kang mahali na kawayaon sa bulsakan. Mantalon ko.
3: Anyway, ano apod dyan, Partner Bong?
4: Magurang ka man. Pero good morning sa gabos. Good morning Partner Gigi. Good morning, John. Good morning sa gabos na pag-iriba taligdi sa Radyo Asintado. Aramukas-kaso na maray, no? Sabado na naman palan. Tama ka, iyan pigsabi mo po. Actually, invited po ako ni Congressman Arnie Fuentebella today. Pero sabi ko nga ni may programa. Tapos at yan po kaya commencement speaker ako sa graduation. Wow. Kaya dahil po ako naka-attend. Alagad kasuod maapuyaon ako sa Siruma.
3: Mm-mm.
4: In fact, nagkahilingan kami ni Randall almost midnight of the night before yesterday.
3: Oh, okay.
4: Nag-ulay kami and ang Maray na Barreta, at least si mga tao duman, tranquilo man, mayung gayong activities or movements.
3: Mm-mm.
4: So, very encouraging iyan, lalo na dahil parani na kita sa exciting part.
3: Mm-mm.
4: No? So,
3: excited, the whole excited.
4: Iyo po. So, obviously, kadakol na ginigibo para harangan itong mangyayaring congressional hearing. Pero you can only do so much at a certain point.
3: Mm-mm.
4: Ang sistema mabigay dahil po hustisya ang hinahanap digdikan mga tao.
3: As in, pag yaon sa tama.
4: Correct.
3: Talagang mapipiritan. Opo. That's good news for the people of Siruma. As in, sa gabos po ng mga nakakamati ng same issue, partner mo?
4: Iyo po, iyo po.
3: This serves as hope
4: na
3: syempre may hustisya.
4: Po, and ito nga ni kang pag-ikot ko kasud maduman. In fact, daiman akong gayo nagpara pakiulay sa mga tao. Ta nag-observe lang talaga ako. Ang sakuyang pagmati is that may nangyari dahil duman sa paghiro kan mga tao na tinabangan ka mga taong arog ni Congressman Arnie, kadto pong mga nasa iba pang komitiba diyan sa Congress, because naging conscious itong mga nagpapakudal dyan na dahil pwedeng basta-basta na lang sila mangudal and mayo bagang pagpakilabot kung anong sentimiento ka mga tao na nagkiklaim na kami being the rightful owner, sila ang may claim din. So, dakulang development iyan. And besides that, actually partner, may mga nag-imbitara sa kuya duman. Ansaro, may sa Dirining Resort, itong John Noor, I don't know kung nadumanan mo na iyan. Apparently, si Mr. Ramil Rodriguez, dakulan sa iyang magagayo na plano para dyan sa resort ninda. In fact, I think ma-build sinda ning high-end na hotel. Pero, kumbaga, saro sa mga hinihiling ninda, ito mga challenges na nangyayari ngunyan. Pero iguan na kuta sindang mga naka-ready, may design na, igwa mga investors.
3: So, ibig sabihin pati ang ekonomiya,
4: correct.
3: Apektado.
4: And ito man si sinasabi tangani, na grabe ang unrealized potential. Arog kang banwaan kang Siruma, especially in terms of tourism. Dahil dapat kung i-develop ta ang sarong banwaan, arog kang banwaan kang Siruma, bako na i-develop ning pansadiring interest ning politiko. Rather, i-develop iyan, tanganing, makinabang, primero, si mga ordinaryong tao.
3: Si
4: pangaduwa,
3: mga
4: si mga resort owner, as in, gabos po na willing man mag-invest para sa turismo dyan.
3: Saka ang kagayunan po, kung arog po kaya ng approach, community.
4: Correct.
3: Ang, kaibahan ang community. They are part of the progress.
4: Tama po yan.
3: Nadaiman man po kaya kang sarong tao lang, sarong korporasyon, ang burden of improving the society.
4: Nahiling mo po baga, nagparadakol ang mga resort dyan. Iguang pagsasadiri ng mga doktor and all that. Pero ang kadaklan, si mga nag-put up ng resort, para sa mga private na paggamit na lang ninda. But eventually po, kung ma-develop ang infrastructure, ini pong mga resorts na ini, natural na destination, kan mga turista. And pag igwakit ang arog kayan, sabi nga ni sa datos, sa kada sarong turista, may potential siya mag-create ning da imababa sa apat na trabaho.
3: Wow.
4: And this is very important dahil right now, if I'm not mistaken, ang Siruma po classified as fourth class municipality. And saro sa matabang sa inda, para magsakat from fourth class, hopefully hanggang
3: tourism.
4: First class, is tourism.
3: No?
4: Dahil ang pigo-consider po sa classification na yan, saro itong income and many other considerations. Pero income po is very important. Yan, partner.
3: So we're very hopeful. And so good luck po sa Indo po, Partner Bong and Kong Arnie, and sa gabos po na apektado sa issue na ini, we hope and pray for the best results. Bago po kita magpadagos, Partner Bong, gusto ko pong i-greet ang sakuyang parents
4: All
3: because
4: right.
3: they are celebrating their wedding anniversary
4: today. Oh wow, pampira na po ngayon?
3: Apira na daw. 38. Wow. 38 wedding anniversary.
4: Oy, happy tamang, anniversary tamang. Po kay Mr. and Mrs. Vargas na yaon sa Iriga.
3: Yes po.
4: Si Manoy, ano pong gaha ni Manoy Abilino?
3: Ano, junior kay ini.
4: Si Manoy June. Si Manoy June. Yes. Saka si mami mo is
3: Bebot.
4: Si Manay Bebot. Yes. Ayan, maray na aga po and happy 30 plus wedding anniversary.
3: Oh, ano po? Matagal-tagal na
4: yan. Rin. Ano yan? Kumbaga kung nakaabot sa araw kayo yan, magayon na yan na istorya sin inspirasyon. Ano? Pambihira, it's either po pasensyoso si mami mo o pasensyoso si daddy mo. Yan. So partner, araw ka so nasabi ko kasudma, hali kita sa si Ruma, yaon man kita duman sa sa inito, duman sa Ocampo, Kansarong Aldaw. And of course, at siya, yaon po ako sa Goa, Camarinesur, dahil nga ni commencement exercises dyan sa Partido College.
3: Mm-hmm.
4: So, kita po ang naimbitaran na magtaoning inspirasyon sa mga hobinis na mag-graduate. And looking forward po kita sa okasyon at siya na hapon niyo po, partner.
3: Mm-hmm. So, ano po? Congratulations. Bako lang graduates. Po sa mga graduate kang Partido College. Pero sa kadakol na mga nag-graduate po for this school year, congratulations po sa Indogabus.
4: Tama po yan. So ako po definitely maabot. Kaya po mayong cancellation.
3: Ano? Oh, speaking of cancellation, may sarong eskwelahan digdi sa Camarinesur na talagang naaanggot ang mga estudyante. Naiintindihan kong maray. Because syempre, ang sarong aldaw po baga partner bong na pag-cancel. Bako lang po yan, basta-basta.
4: Correct.
3: Tadakulon mga logistics considerations. Halimbawa, arog kang nag-post, sabi daa, paano man si mga nag-uruli para lang maka-attend ng graduation? Paano si mga naghanda na? At ang I think ang gusto kong mga estudyante maging transparent kung paano daa po na move from this specific day to the next day. Isaro po yan ng mga consideration. Ano po sa gabos na eskwelahan, maging considerate po kita sa situation ka mga estudyante and syempre sa mga magurang.
4: Iyo, talalo na dahil sabi baga sa barita, igwa duman, nagpaburuno na ning orig, igwa ning mga grabe na si preparasyon,
3: na
4: only
3: si
4: to be told the day before
3: na
4: postponed ang sa indang graduation. So, you can only imagine itong frustration at the same time, si cost involved dahil duman sa, kumbaga, ura-uradang pagkansila. Ano, naintindihan ta, ang sitwasyon man kang management kang eskwelahan, may mga bagay na daininda kontrolado. So, masurunod sa naman iyan sa sitwasyon, as in sa mga kasuguan. So, data sinda binabasol, alagad.
3: Yes.
4: I think dapat po talaga mag-isip-isip naman ang mga tawong may poder na nagiging kausa ning arog kay ning klaseng daiman dapat na maging problema supposedly.
3: Po.
4: Ano po? Ayan, partner. So, bago kita magpadagos, mapaabot kita ning pagbati kay Mayor Karen Pulinga. As in gabos na mga empleyado kang LGU si Ruma, padangaton po kita dyan. Pag nagjajan kami ni Congressman Arnie, ako nasusupog, tabako sa na estimado, kundi paghali, may pabalon pa. Itong mga dried fish, mga rugen, kaya namimiss ko po ang mga pag-iribata dyan na mga staff ni Mayor Karen Pulinga. So, regards po sa gabos na mga tiga si Ruma.
3: And from the people of Camarinesur, ano, nabibilib po kami sa imo po, Mayor Karen, sa ano mo, sa courage mo po. At syempre, mayo man pong courage ining mga parauman na ini, sila Mr. Randall. Kung mayo man ning support from the local government unit of Siruma. Kaya ano, saludo po kami sa imo po, Mayor Karen.
4: Iyo po, hanggat na hiling ka mga saradit na tao na igwang arog nindo, Mayor Karen, sina Randall, sina Attorney Diana, diba? And many others, sina Congressman Nelson Legacion, sinda, kamo po ang piguhugutan ning kusog kan mga tao. And that's why lalo po ta matibayon ining mga lawyers na pro bono, itong mga volunteer lawyers na nag-aatendir kan sa indang kaso. Ako po talagang makusog ang pagtubod ko na matatawanan ng hustisya ini pong mga tao na nanagipit dahil po sa mga pangyayari dyan. laban sa sarong korporasyon na ang pangalan is Wanderlust na pagsasadiri kang pamilyang Villafuerte. Iyo po. So, sige sana po, kapit lang kamo, dahil kamo papabayaan. In fact, as we speak, arogan sinabi ni Partner Gigi, yaon dyan ngunyan, si Congressman Arnie Fuentebella, tangani pong dangugun, as in at the same time, ipaabot man sa Indo kung ano ang mga developments duman sa Congress. I believe si mga some of our lawyers, yaon din po duman ngunyan para i-update sinda ka mga kaso and then counter kaso ng pig file. Siring man po itong mga pag-iribat at digdi sa pili, ano, itong mga parauma na waraning daga, na waraning istaran, ning pagbuhay, dahil po kamo maghandal. Ako po dahil nakakadyan ngunyan dahil balik-balik po ako sa Manila. At ako mismo, para sa pagkaaram kang gabos, kaipuhan ko pong mag-assemble ulit ng legal team duman sa Manila. Mm-mm. Dahil dahil ko tinatantanan kan sa kuyang kalaban nagagamit ng kung isay-isay na mga tao. Dahil gusto ninda akong ipapreso. Dapat daa kasuhan ako ng kriminal. Aram mo kung taano dapat daa akong kasuhan ng kriminal.
3: Po,
4: dahil naghambog daa ako na tagapili ako. Ano? So arog ka yan. Pero ito mga...
3: Naaraman ka mga tagapili mismo.
4: Correct.
3: Na tagaduman ka.
4: And araman ka mga tao kung isa yan totoong kriminal na grabe ang paghabon digdi sa probinsya, grabe ang pang-aanab ni mga propriedad, grabe ang pang-aabuso. Ang masasabi ko lang sa imo po, may araw ka din. Yan. Kaya dahil po kamo mahandal, dawa po pigpaparagipit ako, dawa po ipakulong mo pa ako, aram mo magprarangkahan kita. Kung iyan ang obheto mo na maipakulong ako, tanganing dahil na kung makadalagan, napapasala ka. Dahil pag ginibo mo yan, mas madakul ang masabing magdalagan si Bong Rodriguez.
3: Tama.
4: Imbis ko ta natuninong sana ang mga tao, pigpaparapukawan mo ta ano. Ako po nagtitindog bako para kay Bong Rodriguez. Yaon po ako bilang boses ka itong mayong kalaban-laban. Mm-hmm. Itong tarakot, itong dai makagiltok pag may ginigibo ka mong katarantaduhan. Kaya ini ang inaasigurar ko sa iyo. Porbaran nindong ipapreso ako dahil sa pigsasabi nindong bako akong tagapili, mamamati nindo ang kaanggutan asin po ang simbagkan mga tao. So good luck sa tuyan duwa. Yan, partner.
3: Tama, partner Bong. Minsan, ang mga tao, naghahalat lang talaga ng ano, pagkakataon na ibuhos man ang kaanggutan.
4: Correct.
3: Siguro pag mangyari talaga yan, good luck na lang talaga sa mga taong hanggang ngunyan. Dahil pa napupundo.
4: Iyo po.
3: Dahil syempre, kapag nasabritan nga ni ano po, ang kaanggutan ka mga tao, baka dahil niya makontrol.
4: Iyo
3: baka
4: po.
3: Pagsisihan niya po talaga.
4: In fact, kung nag-iisip siya, minsan kaya, kung nagpaparagamit ng bawal na gamot, nagka-cloud ang sa imong isip. Ano po? So, ang mga tao na din nag-iisip dahil nasobrahan na ng kakachungki o kung ano man na ginagamit na bawal na droga, ang nangyayari, sarala na ang sa imong pigigibo sa buhay.
3: Mm-mm.
4: Na imbis mapakarayan sa imong desisyon, mas lalo ka naghuhukay kan sa imong pong kalot.
3: Yeah.
4: Halimbawa, kung babalikan ta kang panahon sa social media, may saro lang na magkomentong negatibo, Diyos ko po, good luck, uuragang ka kayan.
3: Yeah.
4: Ano? Nakakuha siya ng katapat, kadupong bagyong Christine.
3: Mm-mm.
4: Igwang sarong, I think, doktora o agom ning doktor, nagkomento, inurag-uragan niya, pig paraharas niya, anong ginibo kasi doktor o sa kasi agom niya. Binalikan siya, nag-file ning kaso, nilabanan siya. Kadto, pag-iipit ang mga tao na nagkukomento, negatibo,
3: tatahimik na lang.
4: Mananahimik na lang. Si mga empleyado, pag nahiling, nag-like sa post kang nasa balyo, dawa po objective man, good luck, baka tanggalon ka sa pwesto. Pero nag-abot sa panahon, anday niya na-realize, kang nagdakul ang mga arog ni Congressman Arnie, Congressman Nelson, Bong Rodriguez, Tom Bonggalonta, asin kadakul pa. Ngunyan po, Diyos ko, kung babuyon sinda ka mga anggot na tao sa social media, ako, kung ako ang nakatukaw dyan sa pwesto, masusupog ako. Taano po, maghiling ka. Bako lang local, pati bilyonaryo, pati ABS-CBN, pati po Star, anything na pigluluwas ninda organically. Ano po, tao ang nagpapamati kang kaanggutan. Dagdagan pa nindo ang kaanggutan na yan, gibuhan nindo kami ning kung ano-ano na panggigipit, ginagamit nindo ang kwarta nindo para po mapaikot nindo ang mga instrumento kan gobyerno, purbari. Ta ako po ang masabi sa indo, imbis mapakaray ka mo na mapadagos ang kalukuhan nindo, tawo ang mamamati nindong maanggot as in po mabalik sa indo. Sigurado po ako kayan.
3: So kang kagayunan partner Bong, ano po, kamo pong mga arog nila Congressman Nelson, nila Kong Arnie, ika po, sila ang mga kaibahan tapong mga mayor. Magayun kaya kapag ano eh, yaon ka pananggad sa realidad.
4: Mm-hmm. Tama.
3: Magayun kayang magtrabaho, magpadagos sa advokasya, na aram mong totoong mga tao ang nagsusuporta sa imo. Mm-hmm. Na aram taman na ang mga taong nagki-criticize sa mga taong day po nagpupundo, nagibuhon ang gabos na medyos para po raotan ka mo. Mga totoong tao.
4: Yeah,
3: pero kapag naniniwala ka na sa mga trolls, na sa mga sinasabi, sa mga script ng trolls, at yun na yung nag-feed ng ego mo, nakakatakot po yun. At nakakaawa, actually.
4: Sigurado po yan.
3: Dahil po, di ba, partner Bong, lalo na kang nakaaging festival, kadakol na mga ano trolls na nagpapalakpak, kadakol na mga trolls na ginagamit si okasyon para rautan ang iba pong mga public servants and advocates for good governance. Pero ang ginagamit, trolls.
4: Mm.
3: Pero, di ba, if you are in the right mind, tapos kung talagang when your feet stepped sa reality talaga, mahihirak ka sa sadiri mo. Correct. Kung ang mga supporters mo na lang,
4: puro mga troll. Duwa naman lang po ang formula ninda. Troll, sagkod, pamamakal. Yan. Itong gagamiton ng kwarta para po makuha ninda si gusto ninda. Ano? Pero igwabagagad tong istorya, igwada ang sarong politiko, nagduman sa mental hospital. Pagduman sa mental hospital, ugmahon siya. Dahil patapos ang sentence niya, nag-uuropakan na si mga tao. Nagngangala siya. Ano man niya, tagrabing man niya yung ano ka mga taong ini. Talagang maugmahon niya. Mabalik niya ako digdi. Padago siya. Pagtaram niya na naman, tayo patapos ang sentence niya, nag-uuropakan na naman si mga tao. Igualang sarong tao na yaon sa gilid, dahil nag-uupak, hinapot niya ngunyan, itong head ka, itong mental hospital. Anong niya tayo itong sarong taong yaon sa gilid, dahil niya nag-uupak, sabi ka itong doktor, ay maray na po ngayon kaya yan. Gusto ko sabihin, pareho kang sitwasyon nun yan. Nampig pa para kaugmahan niya itong yan. Mga supporter niya na puro trolls. Ano, kumbaga, niloloko niya ang sadiri niya. Ang masakit, partner, pigpaparagamit ang kwarta kang gobyerno.
3: Tapos sa istorya mo, partner Bong, pati si nagtutubod sa mga nagpapalakpak na may diferensya pag-iisip, pero may diferensya na
4: may yeah, precisely, that's why arog kayo yan ang dapat niyang isipon. Ano, na, kumbaga, kung nahihiling mo na ang nagsusunod sa imo, ito na lang kontrolado mo, itong mga nawara na ning saysay ang pagtukaw mo sa pwesto, sa totoo lang. Ano? Dahil, totoo, hanggat kaya kang kwarta mo, pwedeng yaong ka dyan sa pwesto. Pero, sana po, namatian niya at a certain point in his life, in his political career, na pinadangat siya kan mga tao. Dahil iba po talaga ang pagmati saka itong inspirasyon na tinatao pag kinukugos ka genuinely, sincerely kan mga tao dahil ugmasinda kang gibo mo. Ngunyan, ugmasinda kang kwartang tinatao mo. Porbaring mawara yan ang panao mo, goodbye. Mayo na baka pati ang troll, iyo na po ang magtira sa imo. So good luck.
3: Ang kagayunan, partner Bong, namamata na ang mga tao maski nga ni nakikinabang. Dahil may sarong post na nag-trending na saro siyang estudyante na scholar. Ining estudyante, dahil gabos kita, may karapatan kita, ano po, may constitutional right kita na mag-demand ng tama sa satuyang gobyerno, nag-post siya criticizing the festival. Ngunyan po, may nag-comment sa iya, may nag-message sa iya, pinapa-take down si post niya. Okay. Dahil daw po, siya ay recipient ng scholarship program.
4: Kang probinsya.
3: Kang probinsya.
4: Okay.
3: Ini, siguro, bako maning official na mandato, ano po, kang scholarship program. Pero, makamundo lang talaga na may mga taong will do everything para lang gamiton ang serbisyo kang gobyerno para pugulan ang karapatan kang mga estudyante. Pero, ano ang sabi kang Aki? mayo na siyang pakiaram kung mawaran siya ng scholarship.
4: Correct. Mm-hmm.
3: Dahil ang scholarship na yan, bako man po yan hali sa bulsa kang mga nakatukaw, pero hali po yan sa pondo na ang nagpapadagos, sinang nagbabayad, mga taxpayers po kang probinsya, kang Camarines Sur, and even ang gabos na mga Pilipino through the National Fund. Mm-hmm. Kaya, namamata na ang mga tao na maski po nakikinabang, kaya yan ang makatakot. Dahil akala niya, dahil may mga programa, may mga taong nakikinabang, sige na lang uyon sa iya. Pero I think, partner Bong, mata na ang Camarines.
4: Related to that, partner, nahiling ko sa sarong life post. Igwa ito mga parauma, kadakol. Mm-hmm. Dahil ko matandaan kung sa in lugar ito nangyari. Pinatipon niya si mga parauma dahil mananao siya ng ayuda.
3: Oh.
4: Ayuda na supposedly hali man sa sarong departamento kang national government.
3: Bakong bawal na po yan.
4: Correct. So pinatipon niya si mga parauma ta gusto niya, halaton siya, maprograma, papaluwason niya na hali sa iya si ayuda. Pero po, igwang nagparalag. Nag-live. Mm. Ang sabi po ka mga rayaon duman na itong parauma na may pagkaintindiman, apudan siya. Ano daw po ngaya kung ipadara na lang si Ayuda kang Department of Agriculture diretso sa Samuyang Land Bank ATM. Iyo po baga ngaya yan ang serbika yan. Ano takaipuhan pa ngay magtiripon digdi. Yeah. Imagine.
3: Tama.
4: Very early in the morning, pinaarapod sinda, alas 10 na mayo pa.
3: Mm-mm.
4: Ito pong very important person na ito digdi sa probinsya. Oh, so anong nangyari? Nag-backfire. Imbis na mapahuna niya na itong ayuda kang Department of Agriculture para sa mga parauma, hali sa iya, pinamukha sa iya ka mga parauma. Arami an sa imong karakas.
3: Yeah.
4: Na ginigamit mo itong mga ayuda kang national government, papaluwason mo na hali iyan sa imo. Ini pa partner ang malala. Igwada ang modus.
3: Mm.
4: Sasabayan. Papaluwason na ginamit ang resources kang probinsya para manao sa kung ano man na mga sektor.
3: Mm-mm.
4: Alagad, ang totoo kayan, hinagad niya na yan duman
3: mm-hmm.
4: sa national agency. So ini po, may mga ebidensya. Ang nagli-leak, mga tao niya man lang. Itong mga yaon man lang dyan sa Kapitolyo. Kaya good luck, nagpaparadakol ini pag na-establish ini. Diyos ko po, hahabulon ka kan sa imong sadiring multo.
3: Tama.
4: Kaya mga tao, mamuklat na po ka mo. Yeah. Primero, iyang mga ayuda, natatakot kay iba partner. Dahil sinda nagluluwas, nagtataramta, baka mawaran sindang ayuda.
3: Mm-mm.
4: So bago, na-mention mo itong mga may scholarship, natatakot sinda, tanggalan sinda ng scholarship. And may nag-message ako, actually, kumbakong kasudma, 2 days ago, na nagsabi na ang worried da po kaya kang kadaklan na yaon pa duman sa balyo, na pipiritan, is dahil ang pinapaluwas da sa inda, pag ako po da ang nakatukaw, tataranggalong ko da si gabus na beneficyo, pakinabang ka mga taong nakikinabang na iyan. Ako po lilinawong ko sa indo. Ang serbisyo na para sa tao, bako kung para sa mga alipores o tagasunod sa imo. Dahil po iyan, para iyan sa mga constituentes kang bilog na Pilipinas, bako sa mga tagasunod mo sana. Kaya si mga naghahandal, dahil ka mo maghahandal. Scholarship, ipadagos, dapat nga ni kayan itao si tamang amount. Dahil sa totoo lang, binabawasan pa. Ang pigapod na scholarship ninda, bako man scholarship, financial assistance.
3: Stipend.
4: Ano pag sinabi mong scholarship? Either full or half. Kung ano si babayaran mo, pag full gabos, sagot yan kang gobyerno. Yan ang full scholarship. Pag half, kabanga sana ka itong gastuson mo. Anything below that is not a scholarship.
3: Mm-mm.
4: It's a stipend. It's a financial assistance.
3: Mm-mm.
4: And minsan, at a 10,000 ang itataosan ng 2,025. Ayan ang masakit dyan. So, si mga tao na naguhuna na ngunya, nakikinabang ka mo, pero pag naribayan ang nakatukaw sa pwesto, mawawara yan, bako po yan.
3: Hindi po kamo magtubod dyan.
4: Hindi kamo kayo magparaturubod. Iyo po, ang para sa Indo, para sa Indo. Iyo po, benepisyon Indo yan, bako dahil follower ka mo ng sarong politiko, kundi dahil residente ka mo o sektor ka mo sa particular area, dyan po sa partikan probinsya. Yan po ang manodan dapat ka mga tao.
3: Tsaka as in, I think partner Bong, given the chance, ang Cagayunan nga ni, dahil may institutionalize palugod ining mga programa na ini na bako lang ano nakadepende sa mood kang nakatukaw. Mm-hmm. I think si partner mong pag tinawatay nining chance, baka talaga magkaugwan na ning ordinansa para sa scholarship programs na ini. Mm-hmm. Para kung si Simon po ang nakatukaw, dai po nahahandal ang mga recipients na bigla po sindang mawaran ng scholarship. Arog kang mga namamatian po nindangon yan na simpleng pagtanggal lang kang pangaran nila sa lista, mayo sindang magigili mo. Ta ano po? Ta mayo po kayang ngipon ang basehan kang scholarship program. Mayo pong ordinansa na nagsasabi kang standards, kang pagpili, kang mga scholarships. Mm-hmm. So dai po kamo mahandal because I think mapapagayon pa ang implementation ka mga arog po kaya na programa.
4: Tama po yan. Kaya kadakol po ning mga ironic na sitwasyon digdi. Halimbawa, kang nakaagi pong pirang simana, natukar itong katotohanan na may nagluwas na mga bareta as in datos na nagsasabi, in general, ang Bicol region naging saro na sa pinakapobre. Yeah. Ano, hali sa pinakairarong pantulo kita sunod duman sa Barm Sagod Region 9. Imagine, yaon na kita sa Arugena level. And in case na inindo na realize, kung Arugena ng Bicol Region, ang biggest part kang Bicol Region yaon sa in, Kamarinisur, ang pinakadakula pong probinsya digdi. Mm-hmm. Pandua, ito pong halangkawo na maray na inflation rate. Mm-hmm. And hababaon na maray na growth rate. Ano? Pero ang irony, pigahambog, piglalaki-laki kang mga yaon dyan, na kami ngaya ang Kamarinisur ang may pinakadakul na kwarta. Ano? Grabe ngaya ang samuyang liquidity. Iyan ang pikiklaim ninda, tanganing makounter itong bareta na arog na kayo nagruro-ro ang kamugtakan ta. Pero ang daininda na intindihan, tamayo man nga ni pagkaintindi sa pagpadalaga ng ekonomiya, sa kuning fiscal management. Pag sinabi mong liquid na maray, ang sa imo pong gobyerno, it's either da imo ginagastos nin tama or gustong sabihon, pigre-reserve mo yan for something else, samantalang dapat ginamit mo yan sa serbisyo na kaipuhan kan mga tao. Panduwang irony, kung makwartahon ang probinsya, ano tap, ngunyan, mautang na naman 200 million. Kang nakaaging pirang bulan, nag-utang ng 3.5 billion. No? So makwartahon pala ang probinsya, ano tapay ang pangutang nindo? Ang Arugena sistema, pwede po yan sa corporate, sa private sector. Taano? Halimbawa, saro kang negosyo, saro kang private sector. Pagdakulon kang kwarta sa bangko, papautangon ka kan mga bangko. So bilang pribadong sektor na kumpanya, i-avail mo yan, na preserve mo si kwarta mo, ang ginagamit mong pagnegosyo, si inutang mo sa bangko. Mm-mm. Pero pag gobyerno nag-gibo ka yan, corruption po yan, graft, taano po. Si kwarta na dapat ginamit mo na kaipuhan kang tao, dahil mo ginamit, nagpaparautang ka na iyong pigagamit mo at the expense of...
3: At the cost of the people.
4: Correct. Dahil ang mabayad ka yan po, ang tao.
3: Baho man si mga nakatukaw.
4: Tama. Kaya kung ora-orada, kaya nindo mag-loan. And saruini sa pigre-review ka mga abogado ang mga proseso. Takong rubber stamp ka mo, na kamo siging bali dyan sa pag-approve ka yan. Huna, nindo nakalusot ka mo.
3: One
4: dawa
3: session.
4: Maana ka mo sa pwesto. Pwede ka mong habulon, pabayadon ka mga kakalukuhan na ginibo nindo. So good luck po sa mga parte kang arog kaining railroading na proseso. Imagine, one day or a few days, nakakaloaning bilyon-bilyon.
3: Ilang oras lang ng session.
4: Diyos ko po.
3: Nakakaloan po kayo ng 200 million. Yes. Nakakatakot po yun. Hmm. Dahil syempre, tama ka partner Bong, bako man lang po kamong apektado ang mga decision, bawat decision po nindo dyan sa session hall, pero gabos po na mga taga Kamarinisur.
4: Correct. O, so, dagdagan ko ini mga kabaliktaran or irony na ini. Igwa kitang araw kayo, igwa pa kitang sunod. Kaya pala nindo maggastos ng milyon-milyon. Sabi, 75 million. Pero apparently, more than that ang ginastos.
3: I don't think so. Na yun lang
4: ano
3: yung
4: po,
3: gastos.
4: Ginastos para sa Kaugma Festival, dyan sa lugar, kung sa inindo, kinuanan ning daga,
3: mga
4: itong mga parauma, na ang pigsabi kang korte, bayada nindo ng 560-something pesos. Ano? Pero ang sabi nindo, may man problema, babayadan nindo. Nagpuputik ka mo. Taano? Mm-hmm. Kung gusto nindong bayadan, dapat binayadan na nindo. Tama. Anong ginibo nindo? Pig-apila nindo sa Court of Appeals. Taano? Ang gusto lang nindong ibayad, imbis na 500 plus 22 pesos per square meter. So, dahil ka mo magparahambog na gusto nindong bayaran. Dahil kung totoong gusto nindong bayaran, mayong apela. Bayadan tulos ang mga tagapili na inagawa nindo ning daga, ning mga harong asin ning mga pagbuhay. Kaya, kung kami ang gusto nindong utuon, ang masasabi ko lang sa indo, wag kami. Dahil kami po mulat, and maparadakol ang mga mulat na tawo sa kamsur na sisingilon ka mo pag-abot ning panahon. It might not be now, but it's a matter of time. Gabos na kabali sa kalokohan na ini, sa korupsyon na nangyayari digdi, na dahil naiintindihan kang kadaklan pero ngunyan. Padagos po na tinitipon ang mga ebidensya. Matter of time, hahabulon ka mo kan sa diri nindong ginibong mga kabulastugan. Yan po ang katotohanan, partner.
3: At ang gusto ta partner Bong, gabos na mga nagiging instrumento sa mga arog po kaining gawi, ano, mahuna po nindo, poprotektahan ka mo habang buhay ka mga taong tinatawan po nindo ning serbisyong dai okay, ano, nakakaraot ning ibang tao. Sorry, pero talagang damay po kamo sa bawat desisyon po nindo. Kaya kung ako sa indo, may panahon pa, no, people are allowed to change, ano. Dai po kamo diyan nakatali habang buhay, habang may pagkakataon po. Aram nindong sala, dai po kamo magpartisipar sa mga salang gawi.
4: Iyo po ta. Aram nindo, huna nindo, sa diri lang nindo ang imbuelto. Aram nindo ang kasusupgan, pag nahiling ka mga aki nindo, pag abot kang panahon, yan. Kung paano ka mo singilon kang history. Ano po, yan ang pinakamagabagat sa daghan na darahon. Itong huna nindo, nakalusot ka mo. Pero sa pagmati kang pamilya nindo, kang mga aki nindo, abang supog kang ginibo kan sa kuyang ama, kan sa kuyang ina. Yan po ang karma na pwedeng huna nindo personally dahil nindo minamati pero dadarahon. Arog kayo itong mga nagpabayad na nagpapara-file sa mo ning kaso. Ano po, igwa po yan mga kapamilya na nagrarani sa mo na supog-supog kang gibo kang kapamilya ninda. Ano po, so yan nga ni, pwedeng karasuhan yan ng perjury pero sabi ko na nga ni, sa tamang panahon. There's always the right time para po tawanan ning tamang punishment ining mga nagigibo ning arog kay ni ano. Kay puwanta pong baguhon ang sitwasyon sa probinsya kan Camarines Sur. It's not about whether ako ang madalagan or dai. Pero po it has become a crusade. Krusada ko na po na talagang sa natatadang mga taon kan sa kuyang buhay. Itataya ko po ini kung anuman ang pwede kong gibuhon para po mabago. Hopefully, mas maging magayon ang sitwasyon sa probinsya kan Camarines Sur. May mga bagay na dai ko na kayang gibuhon. Taday ko aram kung pirang taon na sa nawawara, na, nawawalat sa buhay ko bago ako mawara. Pero, ang nasisiguro ko, inipong ginigibo tama taon ning inspirasyon sa mga hobbyists, sa mga tao na pag-abot ning panahon, mapupukawan yung mapadagos kaini. When that happens, you're not just dealing with Bong Rodriguez, but with an avalanche of people na gusto na po na baguhon ang sitwasyon sa probinsya kan Camarines Sur. Matter of time po ini. Yan ang sinisiguro ko sa indo, partner.
3: Kaya po, ano, with the people of Camarines Sur, we share the same hopes na talagang, ano, may panahon din po talaga, partner Bong.
4: Yes.
3: Na ang Camarines Sur, dahil na po kita masusupog na sabihon na hali po kitang Camarines Sur. Dahil marhay na ang paggobernar, ang mga tao, dahil nakakamati ng injustices. And syempre, dahil po takot ang mga tao sa gobyerno, pero part po sinda kang gobyerno digdi po sa Camarines Sur. Yan ang pangarap o pagmawot kang mga taga Camarines Sur para po sa satuyang probinsya.
4: Tama po yan. Kaya partner, excited ako na mas dakul na mga hobbyists ang makaulay ko. Mas dakul na hobbyists ang makadangog kang mensahe na dapat po magtaradom sa daghan ninda. Dahil sinda po ang pag-asa ta. Kita, whether we like it or not, we can only do so much in our current generation. Pero sana magwalat kita ng mga tao na itong conviction, kayang isakripisyo itong personal na interest.
3: Tama.
4: Para po sa karahayan kansa inda pong komunidad or kansa indang nasyon. Itong mga arog itong pigsasabi mo, si mga sunod-sunuran sa mga among ninda, dawa sala ng ginigibo, dapat siguro maghiling ka mo sa nangyayari sa national ngunyan. Ano po nangyayari sa national ngunyan? Kang panahon, itong mga poderoso, ngunyan, sinda naman ang nasa erarom. And sinda naman si Pina. Exactly. Yeah. So, anong gustong sabihin? Maabot ang panahon, pwedeng yaon ka mo ngunyan sa ibabaw, maabot ang panahon, kamo naman ang ahabulon kang batas. Kaya, luway-luway sa pag-abuso, luway-luway po sa paggagamit kang resources kang gobyerno na huna nindo dahil na kamo pwedeng singilon kang batas. Ano?
3: Kaya partner. Ni minsan po, partner Bong, takita po baga mahirakon. Kapag ang mga abusado sa gobyerno, ano, nakukulong na, nagtatago na, garo makahirakon ang mga itsura.
4: Correct.
3: So, dapat po, ano, yan po ang mga maging panalmingan, ano, talagang makahirak, pero tandaan ta, there was a point in time na iniman po ang mga abusadong mga tao nigdi po sa gobyerno ta. Kaya may panahon din po yan, partner Bong. At I think, dakulon po, ano po, ang mga nag-a-agree sa to, partner Bong. Lalo na po ngunya na programa, dakulon pong mga nagko-comment from various areas of Camarines Sur, nagdadangog po sa to.
4: Tawang tagaroning dikit na oras na ma-mention ta ang iba dyan, partner, para okay. Dahil man maghirininakit ang sa tuyang mga para-comments.
3: Yes,
4: salamat po sa Indugabos.
3: Salamat po, Ma'am Alma Tracena Gonzalez.

0: kami sa imo, desperado na kaya yan. Yan man ang thoughts, partner Bong. Mm-hmm. Kang gabos ng mga tao, every time na dadangog na, tayo pa ng gatig pupunduhan si Sir Bong Rodriguez. Hali po kay Emily Avirilia. Good morning po. Basta day po kita maligaw sa mahal na ina. Watching live from San Fernando, Camarines Sur, si McCoy Patulot. Pabayae lang po yan si Mars. Madali naman po ang 2028. Magtatabangan po kita. Gabos na masanlian na ang hadi-hadian sa Kapitolyo. Mm-hmm. Minsan kaya, partner bro, huna ka mga tao. Ano, pag huna ka mga tao, mayo kitang magiginibo dahil salit lang kitang mga tao. Mm-hmm. Pero, kung gabos po na mga taga Camarines Sur, talagang gigibuhon gabos, no? Ano po, para mapundo na ining sitwasyon sa probinsya, madali lang po ang 2028, no? Mm-hmm. Madali lang po ang panahon kang pagdesisyon. Pero pag napatamaan ta po yan, grabe pong tabang sa Camarines Sur, sa Satuyang Probinsya. Arguan po kayan, ang sabi ni Mark Jude Retuita from Iriga City, padagos lang po para sa ikabubuti ng probinsya ng Camarines Sur.
1: Mm-hmm. May nag-comment din si Karen Masbate na ginumdumang kulugod. May amiga kami dyan sa, I forgot ano ang kataid kaining Burias sa San Pascual, si Sarong Town dyan. Naging mayor na siya, si Mayor Karen. Kampanahon ka doon na pigtatabangan ta si Vice President Lenny Robredo sa pagdalagan niya sa pagka-presidente. Saro siya sa mga nanindugan. At that time sa Masbate, talagang ano yan, red zone yan. Mm. In fact, nag-abot sa panahon, naglaog kami dyan. Pigtawan lang kaming pirang oras maghali. Mm. Otherwise, so naanggutan na kami kadto ni Vice President Lenny, tamatatagas ang payumi, di kami naghahali. Sabi niya dyan ngayon, pag sinabing umali ka, tabaka may mangyari sa imo. Mm-hmm. So, arog kaya yan. Pero, ini si Mayor Karen, kang Sarong Banwaan dyan sa San Pascual, sinda po mga nanindugan man iyan, kang panahon na ito. Kaya, salamat. Kung ika po ini si Karen Masbate, regard sa Indo Gabos dyan, pero kung bako man, sa Gabos na taga Masbate, na yaon din na ka-star sa Camarines Sur, maray na aga po sa Indo Gabos, partner.
0: Mm-hmm. Partner, baho lang po mga taga Camarines Sur na nagdadangog. Ug bakitang watching from Hong Kong, si Noni Sibukaw. Good morning po, Sir Bong and Ma'am Gigi. Shout out po. Mm-hmm. And kumusta din po, partner Bong, ang mga volunteers po na from ano, the Isarog International Hot Air Balloon Festival.
1: Hello.
0: Good morning, kumusta, Sir Bong and Ma'am G. Shout out po sa volunteers. Mm-hmm. Okay, from the volunteers.
1: Partner, nagyanumdumang kulugod. Igwapa pala na kung dapat i-meet itong pig handle mo sa
0: yes.
1: Kang nakaaging hot air balloon. Kung malugaran tapo next week, isingit ta na dahil gusto kong personally magpasalamat
0: sa inyo.
1: Sige po,
0: partner Bong. No problem.
1: Iyo po.
0: And sa gabos po na nagdadangog, Reynaldo Murillo, Luis Nachor, watching from Palawan. At sa Indo po, gabos, salamat po sa pag-antabay sa programang Bong Karas. Gusto ko lang pong basahon po ini partner Bong.
1: Mm-hmm.
0: Sabi ni Grace Espinas, ano po, isang tawag lang daw po sa iyo, dahil ka po nagduduwa-duwang magtabang. Tigtawan mo daa po ning wheelchair po si kapamilya po niya. God bless po, Sir Bong, and ingat po kamo permi.
1: You're welcome po. Basta po igwa mga yung problema. Yan. Po. Yan. Regards man po sa gabos na taga Milaor, Kansarong Banggi, na imbitaran kita sa harong ni dating Mayor Labas Reyes, and of course, si Engineer. Yaon kita duman sa inda. Si mga kapitan na rayaon duman. Kansarong aldaw, pigbisita man ako sa Sakuyang Harong sa Pili. Kansaro pong matibay man na leader dyan. Inisaro sa mga pigsasandiganda sa Barangay San Antonio. Yaon po si Ma'am Malu Osok Taguba. And speaking of Masbate, si Ma'am Claudette Yuste Marcelo, ang sa iya pong pamilya, yung mga Yuste, tagadigdi yan sa Milaor. Alagad siya po, yaon na yan, duman naka-star sa Masbate. Again, kampanahon na pigtatabangan ta si Mayor Lenny, saro po yan sa mga nakaibanan ta. Very strong supporter po yan duman sa Masbate. So, may nakitang oras, gusto ko kutang tukaron itong manungod sa DepEd, itong kadakol kayangon yan, pigsasabi, graduate na ni

ipinakikilala ang pinakabagong programang pangkalusugan, Healthy Talk with Water Doc. Sama-sama nating alamin ang pinakanatural, epektibo, ligtas at mas murang pamamaraan ng pangangalaga sa ating katawan. Gamit ang konseptong tubig at mga mineral, sagot sa kalusugan. Ito ay hatid sa inyo ng Water Doc Food Supplement Trading. Healthy Talk with Water Doc.

0: Magandang araw po sa inyong lahat, mga ka-Water Doc. Ito po ang ating programang Healthy Talk with Water Doc. Ako po si Miss Shay Ravanilla at kasama po natin ang nag-iisang Water Doc po ng Pilipinas. Wala pong iba kundi si Dr. Ren Yuparagas. Dr. Ren, magandang araw po.
1: Magandang araw din sa iyo, Miss Shay, at sa lahat na nakikinig at nanonood ng ating program.
0: Maraming salamat po, Water Doc. Tayo po, mga ka-Water Doc, ay napapanood po ngayon sa Facebook page na Water Doc at sa Facebook page din po ng Asintado sa Radyo. Kaya naman, yung mga nanonood po sa live program, pakishare naman po yung ating live program. Ito po ay simpleng request lamang po namin sa inyo para marami pang mga kababayan natin ang makapanood din po ng ating programa ngayong araw. Okay? Gayun din po sa YouTube channel natin, tayo din po ay naka-live streaming sa YouTube channel na Water Doc. At nga po pala sa mga hindi pa nakapag-like and follow ng ating Facebook page, paki-like and follow po ang Facebook page na Water Doc. Isang word lang naman po yan at letter K yung hulihan. At mga ka-Water Doc, tayo rin po ay napapakinggan po ngayon sa radio station po na 105.5 FM o ito po yung Radyo Guapito dito sa Camarines Sur. Yung matagapakinig naman po natin dyan sa radyo, siguraduhin malakas naman ang volume ng radyo nyo para mapakinggan din po yung programa ng inyong mga kasamahan po sa bahay o yung mga kapitbahay po ninyo o yung mga kasamahan po ninyo dyan sa trabaho po ninyo ngayong araw. Okay? Mga ka-Water Doc, kayong araw po tayo yung magsasama-samang muli na naman para po sagutin ni Water Doc ang inyong mga katanungang pangkalusugan. Kaya kung may questions na kayo ngayon, ay pakisend na po sa amin or i-post po sa comment section ng live program. Pero bago po natin bigyang daan po yan, ating pakinggan muna si Water Doc para po sa kanya updates or comments. Doc Ren!
1: Maraming salamat, Ms. Shay. Sa itong araw na ito, mag-update lang po ako. Itong case na gusto ko i-discuss ngayon ay isang 76-year-old na female. Ang naging problem niya po is meron siyang vertigo. Okay? Pero itong vertigo na ito, 17 taon na po niya pinagdudusahan. Okay? So, noong narinig niya ako minsan na dinidiscuss yung vertigo dito sa aming program, nag-decide po siya na humingi ng ating tulong. So pumunta po siya dito at in-explain po natin kung ano po yung sanhi ng vertigo na yan. At sabi po ni Dr. Fredo Matmanhelic sa kanyang libro Your Body's Many Cries for Water, maraming kasing sakit na related po doon sa state of unintentional chronic dehydration. Ibig sabihin, kung kayo po ay hindi palaim ng tubig at darating yung panahon na yung katawan nyo po ay kulang na kulang sa tubig, maraming karamdaman po ang idudulot nito. At isa po dito yung vertigo. Ang nangyari po sa vertigo, ang tingnan po natin, meron dalawang function po yan. Yung isa is yung pandinig at yung pangalawa po is siya po yung in charge dun sa ating balance kung tayo po ay kumikilos. Ang tinga po natin is divided into three components, three parts. Ito po yung outer ear, middle ear, at saka yung inner ear. Itong middle ear, siya po yung bahala sa pandinig. Pagkatapos itong inner ear, siya po yung in charge dito sa ating balance. Kasi dito sa inner ear, merong isang aparato, ang tawag po ay semicircular canal. At itong semicircular canal po is made up of tubes. Meron siyang tatlong tentag nilang horns. Ito po yung... dito sa horn na ito, merong fluid. Okay? So kung ginagalaw nyo po yung inyong ulo, itong fluid, ang tawag po is endolymph dito sa loob ng semicircular canal, siya po ay dadaloy, depende kung ano yung position mo. So meron mula sa harap, patalikod, kaliwa mula sa kanan, at saka yung diagonal. So habang iniikot nyo po yung ulo nyo o ginagalaw yung ulo nyo, yung fluid sa loob po ay magsa-circulate, at habang nagsa-circulate po yan, ini-stimulate niya yung mga hair cells na siya po yung para magiging sensor na nagbibigay information doon sa ating utak kung ano po yung position natin. Ngayon, itong stimulus na ano na binibigay ng itong mga hair cells na ito ay dapat magtugma doon sa nakikita natin. So, yung signal na binibigay ng mata at saka yung signal na binibigay ng tenga, dapat magtugma po yan. Ngayon, kung hindi sila magtugma, okay, ang feeling nyo ay parang nalilito ng utak ninyo. Halimbawa, nakahiga po kayo, pag bigla kayong umupo, ang sasabihin, both dapat ng tenga nyo at saka yung mata nyo, nakaipo ay nakaupo. Ngayon, kung kayo ay kulang sa tubig, itong endolymph o yung fluid na nasa loob ng tenga nyo, lalapot po yan. Pag lumapot po yan, yung daloy niya ay magiging mabagal. So, halimbawa, nakahiga kayo at kayo umupo. Ang sinasabi ng mata ninyo ay nakaupo na kayo. Pero ang sinasabi ng tenga sa utak, kayo po ay nakahiga pa. Kasi parang nagkaroon ng delay yung daloy ng fluid sa loob ng semicircular canal na siya po yung magsasabi din na nakaupo kayo. So itong delay ay magkakaroon ng discrepancy ng signal. So hindi alam ng inyong utak kung kayo po ay nakaupo na o nakahiga pa. Okay? So ito po yung magbibigay ng feeling nyo na kayo po ay nahihilo. So ano po yung solusyon dito? Okay? Ang inom na pagno ang sapat na pag-inom ng tubig. At for example, itong aling ito, diba 17 years po siya na umiinom kung ano-anong gamot para dun sa vertigo. Pero hindi pa rin naalis. Okay? So, nung pumunta siya sa akin at in-encourage ko siya na uminom ng sapat na daming tubig na merong mineral drops after a month. Okay? Although, hindi naman totally nagumaling. Pero after a month, sabi niya, mas maganda na ang kanyang pakiramdam. Hindi na gaano siya nahihilo unlike yung bago siya uminom ng sapat na daming tubig na merong mineral drops. So, dito po, ipapaalala ko ulit sa inyo, ang katawan po natin, nagkakaroon po yan ng karamdaman o kung ano ng problema, ang hindi po dahil tayo po ay kulang, okay, sa isang klaseng gamot. For example, kayo po ay meron diabetes kasi kulang yung katawan nyo ng metformin. Kayo po ay mayroong alta presyon kasi kulang ang katawan nyo ng losartan. Okay? So, ang katawan po natin ay nagkakasakit dahil po sa dalawang dahilan lamang. Ang una po is yung kakulangan ng sustansya at ang pangalawa po ay sobra sa lason. Ito po yung lagi natin na sinasabi sa atin na patients na ang katawan po natin ay nagkakasakit dahil sa dalawang dahilan nito. So ano ang pinakamagandang solution? Yung anong kulang na sustansya ay i-supply nyo sa inyong katawan. Kung ano po yung lason na nandusin katawan, dapat alisin. At ito po ay nagagawa ng dalawang sustansya na tinatag natin as the most ignored and most neglected nutrient, ang tubig at saka minerals. So, ang ginagawa ko lamang, okay, is tinatama natin kung ano yung kulang at inaalis natin kung ano yung sobra. At for the past 20 years, talaga meron ko nakita na mas epektibo po ang ating approach. Bakit ko sinasabi? Kasi yung mga magulang ko po ay nagkasakit. Yung nanay ko is diabetic, ang tatay ko po is hypertensive na meron problema sa puso. Nung hindi ko pa kilala itong concept na ito, yun po yung kanilang mode of management. Pero despite na regularly silang umiinom ng itong mga synthetic na products na ito, sila po ay pumanaw sa mas maagang edad nila. So with this concept, pasalamat po kayo at namatay po sila at ito po yung nag-inspire sa akin na maghanap ng ibang solusyon kaysa sa mga synthetic product. So hoping na yung sinasabi ko dito ay magiging eye-opener po sa inyo na meron pong mas epektibo, mas natural, mas simple, mas mura at mas ligtas ng pamamaraan para masolusyonan ang inyong mga karamdaman. So come visit my office at tutulungan namin kayo kung paano po masolusyonan yung matagal yung karamdaman tulad ng aling ito. So ito muna yung aking update for now, Miss Shay.
0: Maraming salamat po, Water Doc. Sa lahat po ng mga tagapakinig po natin ngayon, kayo man ay nakikinig po sa radyo o nanonood sa Facebook Live or YouTube channel, kung kayo po ay mayroong mga katanungang pangkalusugan, huwag po kayong mahiya na ipadala po sa amin ang inyong tanong. Ito po yung ating mga text lines sa Smart 0962-883-4173. Ulitin ko po sa Smart 0962-883-4173. Sa Globe 0917-123-3618. Sa Globe 0917-123-3618. Okay, yan po yung mga contact numbers natin. At sa mga nagpapadala po ng questions at bumabati po sa program, pakibanggit din po ang inyong totoong pangalan at location. Okay, para malaman po natin kung taga saan po kayo, mga ka-water dog. Magabalik po kami makalipas lamang po nito.
2: You know, we want to be healthy, but guess what? The blessings are already there, but we don't see it. I'll give you an example. Dr. Paragas, my friend, he's been able to heal a lot of people with all sorts of diseases by just one simple thing, one simple tweak. He increases their water intake depending on their body weight. And so for me, it's like 4 liters, like right, 3.4. And it has done wonders to my health. Amazing. So he's been able to heal people with hypertension, people with diabetes, people with this, and people water. But isn't water like there, like available? Yes. Guess what? It's right there in front of you, in front of us. But we don't see it as very precious, as very dear.
3: We are sincerely thankful to all of you for being part of our daily program, Healthy Talk with Water Doc. But who is Water Doc? Water Doc is Dr. Ren Yu Paragas, a pediatrician by practice. But for the past 2 decades, he has been practicing as a general medicine practitioner, helping mostly the elderly by letting them understand the true cause of their ailments. In 1996, Water Doc encountered the vital importance of proper hydration to health and well-being. Since the adult human body is approximately 70% water, neglecting water is equal to neglecting health. He makes his patients understand fully of how unintentional chronic dehydration is the primary cause of degenerative diseases and how proper hydration corrects these diseases. In 2006, Water Doc was introduced to a mineral supplement that not only helped hydrate the body more efficiently, but it also helped enhance the biochemical reactions that improve various physiologic functions of the body, hence increases optimal energy and vitality to the aging and ailing body, making it operate just like a well-tuned and oiled machine. Today, after 2 decades of creating his medical paradigm of tubig at mga mineral, sagot sa kalusugan, Water Doc only utilizes the power of purified drinking water infused with concentrated mineral drops to help resolve the pain and aches of his patients more naturally, safer, cheaper, easier, and more effectively. His adage, let water and minerals, the magnificent, life-sustaining creations of God, be the answer to your fervent prayer for health and healing.

0: Nagabalik po ating programang Healthy Talk with Water Doc. Mga ka-Water Doc, maraming salamat po sa lahat po na nakasubaybay sa program. At ito nga, ating acknowledge po yung mga nanonood sa atin online. Magandang araw po kay Sir Bok, kay Ma'am Letty, Ma'am Beck ng Kanaman Camarines Sur, Ma'am Melinda, Ma'am Norma, Ma'am Francine, at gayon din po kay Ma'am Maricel and Ma'am Elizabeth. Thank you so much po sa inyong lahat. Okay, marami po pong ibang nanonood. Maya-maya ko na lang bagitin yung inyo pong mga pangalan. Ngayon po ay dumako na tayo dito po sa pagbibigay daan sa mga katanungang pangkalusugan po ninyo. Ito Doc, question po Water Doc, galing po kay Ma'am Celestina. Sabi niya, magandang araw po Water Doc. Paano po ba Doc mapapababa ang blood sugar? Salamat po Doc Ren.
1: Celestina, ang pagpababa ng inyong blood sugar ay kailangan po na kayo po ay uminom ng sapat na daming tubig na mayroong mineral drops, at saka sumunod po dun sa mga dietary restrictions, na kasi kung kakain kayo ng mga pagkain na mayroong mga simple sugar, lalo pong tataas ang inyong blood sugar po nyo. Ayon kay Dr. Freddy Batmanhelic sa kanyang librong Your Body's Many Cries for Water, ang sinasabi niyang sanhi ng pagtaas ng blood sugar level ay yung kakulangan ng tubig. Ganito po yung nangyayari po eh. Ang utak po natin ay main organ ng tinatag natin na central nervous system. Ito ang central nervous system, siya po ay para yung electric company ng isang komunidad. Okay? Dito sa atin sa Pilipinas, oftentimes umaasa po tayo sa tubig na pinaka-source ng energy. Ito po yung tinatawag na hydroelectric energy. Ang utak po natin, nakababat sa tubig po yan. Ang tawag po dyan is cerebrospinal fluid. Ngayon, kung hindi kayo palainom ng tubig, o kung kayo po ay mahilig uminom mga inumin na nakapagbaba o lalong nagpapalabas ng tubig sa inyong katawan, ang katawan ninyo ay darating doon sa state of unintentional chronic dehydration. Pag nangyari po yan, mababawasan po yung source ng energy ng utak. So tulad ng mga electric company na pagkulang sa tubig, pwede po silang umasa sa ibang sources ng energy. Ito po yung solar energy, pwede din sa hangin, pwede sa uling, pwede sa geothermal energy, pwede din yung fuel in the form of gas or gasoline or diesel, okay, ang gamit ng generator, at saka dun sa mga maulad na bansa, ang ginagamit po nila is nuclear power. Ang utak natin, pagkulang po ang katawan natin ng tubig, siya po ay maghahanap din ng alternative source of energy. At ito po yung sugar. So ang gagawin ng utak, pipigilan niya yung lapay o yung pancreas na huwag mag-release ng insulin. And insulin po ang hormone na kailanganin nating katawan para ma-absorb ng cells ng katawan natin yung sugar. Kung ika nga, ang insulin po ang pinakasusi para mabuksan yung pinto para makapasok yung sugar sa ating cells. Kaya lang, ang alam ni Lord na ang tao po ay magiging pasaway, na-exempt po ang brain cells na kaya nilang i-absorb yung sugar kahit wala po yung insulin. Kasi sila po lang ang cells na pwede mag-absorb ng sugar in the absence of insulin. Okay? So kung walang insulin, mananatili po yung sugar sa ating blood. Kaya nga tumataas ang blood sugar level. Kaya kung mapapansin niyo po, ang mga diabetics usually uhaw po sila. Pero sila yung tao na hindi marunong uminom ng tubig. Mas pinipili nila ang mga inumin na may kulay at malasa. Unfortunately, ang tubig po, siya ay walang kulay, walang lasa at walang bango. So hindi po kilala ng utak natin yan. So pag na-deprive, no, ito na po ang umpisa na pagtaas ng blood sugar level. Kaya kung diabetic po kayo, wala po talagang gamot na nakaka-control po yan. Ang ginagawa lang niya is pansamantalang solution lang. Pero kung gusto niya na permanent na na solution doon sa inyong diabetes, umpisa niyo po sa pag-inom ng sapat na daming tubig na mayroong mineral drops. Kasi sa ngayon, hindi natin basta-basta pwede inumin yung tubig kung saan-saan galing. because of yung water contamination. So dapat purified. Unfortunately, ang purified water, wala po yung minerals. At kung wala minerals, hindi rin ma-hydrate ang ating katawan. So ang solution talaga is yung pag-inom ng purified water na merong mineral drops. Plus, syempre, yung dietary restrictions. Iwasan ninyo yung mga simple na carbo kasi sila po yung nakakadagdag ng blood sugar level po niyan. So, kung pupunta kayo dito sa ating clinic, tuturuan ko kayo kung gano'ng karaming tubig ang kailangan yung inumin, kung ilang patak ng ating minandaps ang kailangan inumin, at bibigyan ko pa kayo ng listahan ng mga pagkain na pwede nyong kainin at mga listahan ng pagkain na dapat nyong iwasan para makontrol po ang inyong blood sugar level.
0: Thank you so much po, Doc Ren. Ito naman po, Water Doc, katanungan po galing po kay Sir Roger. Sabi niya, ask ko lang po, Water Doc, ano po ba ang tamang dami ng tubig na dapat inumin? Mabula na rin po kasi, Doc, ang ihi ko po. Salamat po.
1: So, Roger, ang volume ng tubig na kailangan nyo inumin ay base po sa inyong timbang. Yung nung bata pa, ang sinasabi po, 8 to 10 glasses of water. Mali po yan. Kasi ang adult human body is 70% water. So yung inyong 70% ay hindi ko 70%. Ibig sabihin, kung magan kayo, less water ang kailangan yung inumin. Kung mabigat po kayo, mas maraming tubig ang kailangan yung inumin. Okay? So ito po yung tinuturo natin sa ating office. Hindi lang yung pag-inom ng tamang tubig ang kailangan inumin, kundi yung kailangan inumin po ay yung tamang quality. Okay, importante din yung quality ng tubig. Dapat ito po ideal human drinking water. Hindi kung ano-anong tubig ang iinumin nyo po. So, kung gusto nyo na alamin, punta kayo sa aming office at bibigyan namin kayo yung reseta ninyo kung gano'ng karaming tubig na merong ating mineral drops ang kailangan inumin para magiging properly hydrated po ang inyong katawan.
0: Maraming salamat po, Water Doc. Ito naman, Doc, katanungan galing po kay Ma'am Isay. Sabi niya, magandang araw po, Doc Ren. Ano po ba ang bawal sa inaasid po, Doc? Salamat po. Yan lang, Doc.
1: Kung acidic po kayo, bawal ang mga acids, di ba? Kasi makakadagdag po yan. Ang oftentimes kasi, yung nagiging acidic ang katawan nyo ay dahil, excuse me, ay pinipili nyo po yung mga acidic na inumin. Pagdating kasi sa fluid, ang katawan po natin is 70% water. So yung iniinom nyo po ay mas malaking bahagi na makapagdulot sa inyo ng hyperacidity kesa po yung kinakain po ninyo. So ang nire-require ko po or recommended na inumin natin ay yung purified drinking water na meron pong mineral drops. Kasi itong mineral drops po ay gagawin niya alkaline ang tubig na inumin nyo. Kung kayo po ay umiinom ng purified water lang na duman po sa reverse osmosis, siya po yung technology na ginagamit po ng karamihan mga water refilling stations. Okay? Ang pH po niyan is neutral, 7. Pero kung uminom po kayo ng distilled water, acidic po yan. Ang pH po niyan is between 6.8 to 6.9. Kung kayo po ay uminom ng soft drinks, yun po yung pinaka-acidic na inumin. Ang pH po niyan is between 2.5 to 2.8. At sabi po ni Angel Samwang sa kanyang libro Reverse Aging, pag kayo po ay uminom ng isang basong soft drink, para ma-neutralize po yung acidity po niyan, kailangan kayong uminom ng 32 glasses ng high pH water. So, ganon katindi po yung acidity po niyan. Okay? Ang kape po, 5 ang pH. Ang tea po is 5.5 ang pH. Ang gatas po is 6 ang pH. Ang alak po is between 3.4 hanggang 4.3 ang pH. So, kung mapapansin nyo po, lahat niyan ay acidic. Kaya ang nire-recommend ko po para hindi magiging acidic ang inyong katawan ay uminom na sapat na daming tubig, purified drinking water na merong mineral drops. Yun po yung pinakamagandang solusyon sa inyong hyperacidity.
0: Maraming salamat po, Water Duck. Ayan po mga ka-Water Duck, napakaganda talaga ng talakayan po natin. Kaya talagang dapat pag-start pa lang ay nakikinig na tayo sa programa po natin. Okay? Sa mga mayroon pa pong mga katanungan, po, huwag po kayong mahiya na mag-send ng questions. Ito po yung ating mga text line kung saan pwede po ninyo ipadala ang inyong mga katanungan pangkalusugan. Sa smart po mga ka-Water Duck ay 0962-883-4173. Ulitin ko po sa smart, 0962-883-4173. Sa globe, 0917-123-3618. Sa globe, 0917-123-3618. Yung mga viewers po sa Facebook and YouTube, maaari po kayong mag-post ng question sa comment section po ng ating live program. Again, pakilagay pang pangalan and location. Magbabalik po kami makalipas lamang po na ilang paalala.
2: Ako po nga pala si Dolores Gutierrez, taga-Paraiso po Santa Cruz, Ignisanaga. Na-detect po akong diabetic ako. Ang dami ko pong gamot na iniinom sa umaga pa lang, apat na. Pagkakain ko naman sa tanghali, tatlo. Pagkakain ko naman sa gabi, mga tatlo, apat yun. Hindi pa ako na normal, lalong dumami po yung sakit ko. Tulad ng nagkaroon na tuloy ako lang sa puso, nagkaroon na po ako ng fatty liver. Tumas na po yung creatinine ko. Hypertension po lalo na. Kaya po, nagpasya na po ako na sabi ko sa asawa ko, buti pa lumipat ako kay Doc. Well, sinabihan nga ako ng asawa ko na, bakit ka lilipat kay Doc Renz? Eh, tubig lang doon. Gagaling ka pa sa tubig. Sabi ko hindi kasi ang dami kong testamentong na papakinggan sa radyo. Hindi, basta lilipat ako dun. Inumpisa pa akong gamutin ni Doc Renz. Tinignan ni Doc yung lahat kong lab, yung reseta, kung anong klase ng gamot. Sabi ni Doc Renz, o sige nanay, ganito lang gawin mo. Sumunod ka sa bawal ko para gumaling ka. Seryosohin mo nanay, huwag yung lalo-lalurang kasi gusto ko yung lahat kong pasyente gumagaling. Ang laki ko pong pasasalamat kay Water Doc kasi ang dami ko na pong doktor na pinagdaanan. Kay Water Doc lang po ako gumaling. Kaya salamat po ng marami.
3: Water is the liquid of life. Without water, no life exists. The adult human body is at least 70% water. Most of the illnesses today are attributed to wrong fluid intake. Water is the only prescribed beverage for the human body, and when it is neglected or ignored, its physiologic functions do not work. Water works to keep body cells toned. It assists in weight loss. It transports nutrients and oxygen throughout the body. It eliminates acidic metabolic wastes and toxins out of the body, and it regulates body temperature. You may not be sick at all, but only be thirsty and dehydrated. So do not treat your thirst with medication, but with a more effective, natural solution, which is proper hydration by drinking purified water infused with mineral drops. Let water and minerals, the magnificent, life-sustaining creations of God, be the answer to your fervent prayers for health and healing.
0: Nagabalik po ating programang Healthy Talk with Water Duck. Mga ka-Water Duck, kami po nagpapasalamat sa lahat po na nakatutok po sa program at gayon din po sa lahat po ng nagre-refer po ng patients dito sa aming tanggapan. Yung mga nire-refer po ninyo, yung mga kapamilya o kamag-anak ninyo o mga kakilala po ninyo para magpa-check up kay Water Duck. Maraming maraming salamat po. Okay po? Patuloy lang po para marami pa rin po yung makaalam po ng concept ni Water Duck na tubig at mga mineral sa gut sa kalusugan. At mga ka-Water Duck, ito nga, marami pang bumabati sa atin. Magandang araw. Magandang araw din po kay Ma'am Eunice and Ma'am Dory ng Santo Tomas, Batangas. Father Toto from Don Bosco, Batulaw, Batangas. Hello po, Father. Thank you so much po sa panonood po ng ating program ngayon. Gayun din po kay Ma'am Glenda ng Albay, Ma'am Roquesa ng Pasig City, Ma'am Cecil, at gayun din po kay Ma'am Rosemary. Okay, yan po yung mga viewers pa po natin. Thank you so much po. Ngayon po ay ipagpatuloy po natin ito pong pagbibigay daan sa mga katanungan po ninyo. Ito po, Water Doc, mayroong katanungan dito, Doc. Galing po ito kay Ma'am Donna ng Naga City. Sabi po niya, Water Doc, tanong ko po, makakaya pa po kayang pagalingin ng inyong concept yung papa ko po, Doc, na 1 year na pong dinadialysis? Salamat po, Water Doc.
1: Ma'am Donna, 1 year dialysis, try po natin. Pero ano, ako kasi, as much possible, ayaw ko nang hawakan mga patients na nagda-dialysis eh. Kasi ang paraan na aking paggagamot ng chronic kidney disease ay nandun sa opposite side ng ginagawa ng nephrologist po ninyo. Kasi ako, ini-encourage ko yung patient na uminom ng maraming tubig. Na ang ginagawa naman ng nephrologist nyo, nililimit yung iinumin niyang tubig. Kung yung isang kidney lang ang damage, magkocompensate naman yung isang kidney na maayos. Kasi normally, ang creatinine po ay nafa-flush out through your kidneys, through yung ihi. Walang ibang paraan yan na bawasan ng kanyang creatinine but through urination. Ngayon, kung nililimit yung volume of water, paano magpo-produce yung gumaganang kidney ang sapat na daming ihi para ma-flush out niya po ang kanyang creatinine level? Kasi ang ginagawa din ng dialysis is habang nililinis yung dugo, maraming tubig po ang inaalis mula sa katawan. Ang problem lang is kung lalong matutuyuan ang kanyang katawan, lalong pong kumukulubot at nadadamage ang kidneys. Kasi ang kidney po is about 75% water. At yung ginagawa ng ating katawan, kung kulang siya sa isang bagay tulad nito, yung tubig, lalo po siya magko-conserve. So after dialysis, kung hindi siya iihi, dahil nga inilasin pa ng tubig, lalong may ipon yung metabolic waste at isa po dito yung creatinine. So ako, in-encourage ko po na uminom ng sapat na daming tubig after assessing at evaluating yung patient kung kakayanin ba niya na uminom ng karagdagang tubig. So kung interesado po kayo, dalhin niyo na lang yung tatay niya dito. 1 year lang naman siya nagda-dialysis. I hope may habol. Okay, yung kanyang condition, hindi ko rin alam kung ganong kataas yung kanyang creatinine level as of now. So doon tayo babase kung kakayanin o hindi.
0: Thank you so much po, Water Doc. Ito naman po, Doc Ren, katanungan. Galing naman po ito kay Sir Freddy ng Libmanan, Camarines Sur. Sabi po niya, magandang araw po, Water Doc. Paano naman po, Doc, mapapababa din, Doc, ang uric acid? Salamat po, Doc Ren.
1: Sir Freddy, ang uric acid po ay isang metabolic waste. Okay? Ng protein metabolism po yan. So, kaya naiipon yung uric acid sa inyong katawan, hindi kasi kayo palainom ng tubig. Kasi ito po, fina-flush out po yan, nilalabas pa sa pamagitan ng pag-ihi. So, kailangan madalas kayong umihi. And the only time na magiging madalas ang pag-ihi nyo at maraming ihi ay sa pamamagitan ng pag-inom na sapat na daming tubig. So, iwasan ninyo pag-inom kahit anong dikulay mang inumin, gamitin yung tubig. Isang tubig po ang pinakamagandang panglinis. Okay? And then, syempre, kung mataas ang inyong uric acid, iwasan ninyo pagkain ng karne, mga beans, mga nuts, mga seeds, mga pinirito. Kasi lalong tataas po ang uric acid po ninyo.
0: Good morning. Thank you so much po, Doc Ren. Ito naman po, Doc Ren, katanungan po galing po kay Ma'am Nancy ng Maynila. Sabi niya, good morning, Water Doc. Pwede po ba magpa-flu and pneumonia vaccine while taking 80 drops of mineral drops per day po? Magsa 74 years old na po ako, Doc. Salamat po. Yan lang, Doc.
1: Ma'am Nancy, pasensya na po. I might be controversial dito po eh, no? Iwasan po ninyo ang vaccine kasi ang mga vaccine po meron po yung ingredient na ano na sisirain niyo po ang inyong mga ibang parts ng katawan, okay? For example, yung preservative na aluminum. Aluminum is related to yung pagdevelop ng Alzheimer's disease. Kaya meron akong nabasang article minsan na kung kayo po ay nagpapabakuna ng flu vaccine on a yearly basis at naka-8 na po kayo, that will be the beginning of your Alzheimer's disease. Okay? Now, the best way to fight off itong any form of infection ayon kay Dr. Pirjak Anton Bicham is to keep your internal environment as clean as possible. Kasi ang mga infection po, makakaroon kayo niyan kung madumi ang inyong katawan. This happens by practicing a very, very bad lifestyle. Okay? Example na pwede kong ibigay dito is kung kayo po ay nanonood ng commercial ng isang cleansing agent tulad ng dishwashing liquid, yung detergent, yung bleach, di ba? Pinapakita po ng company na nag-endorse ng product nila ang isang bagay na madumi. Doon yung nakikita yung maraming mikrobyo na nakakabit doon sa maduming bagay. Pero oras na ginamitan ng kanilang in-endorse na cleansing agent at nalinisan na yung bagay, ilang mikrobya na lang po ang natitira. Ganun din po ang nangyayari sa ating katawan. You don't need a vaccine. All you need to do is to maintain a clean internal environment. Paano? Okay? Siyempre, uminom ng maraming tubig. Kasi ang tubig po ang pinakamagandang panglinis at pinaka-effective po yan. Kaya kung tayo po yung naglilinis kahit anong bagay, di ba? Pinipili natin tubig, hindi yung mga dikulay mga inumin. And that will now boost your immune system. Kasi po, ang ating defense system is made up of your white blood cells. These are cells. So, sila po ay nakalutang-lutang sa inyong dugo. Kaya kung madumi ang inyong dugo, paano magiging malakas itong mga sundalo po ninyo sa inyong katawan? Remember that ang dugo po natin is about 86% water. So, dapat para yung isda na kailangan alagaan nyo sa malinis na tubig para humaba ang buhay nila, dapat ganun din po ang gawin nyo sa inyong white blood cells na sila po yung sundalo sa ating katawan. Plus, pag mag-take kayo ng ating mineral drops, meron po yung ingredient na pinapalakas ang inyong white blood cells by as much as 300%. So, by doing this, you're boosting your immune system. Kasi kung may flu vaccine kayo, hanggang flu lang po yan. Pero kung ipapractice nyo yung cellular theory of disease causation ni Dr. Bicham, kahit anong mikrobyo po ang dadapo sa inyo, meron na kayong panlaban. Okay? Lalo na yung nakaraan na COVID-19. Okay? At hindi man ako natakot na makiharap sa mga pasyente during that time kasi karamihan mga clinics po sarado. Tayo open and we entertain patients na nangangailangan ng tulong ng isang doktor. Okay? Ako confident naman na hindi ko ako matatamaan dahil po dito sa practice ko na wala kong iniinom kundi tubig lang at saka yung supplementation with itong ating mineral drops. I think that would be the better approach, okay, na panlaban nyo dun sa inyong infection ng flu at saka pneumonia. Okay, huwag ho bakuna.
0: Maraming salamat po, Water Doc. Sa lahat po ng viewers and listeners po natin, kung may kayo po ay mayroon pang mga katanungang pangkalusugan, isend na po yan ngayon. Okay, may natitira pa tayong ilang mga minuto. Kami magbabalik makalipas lamang nito.
3: Today, despite the extensive research utilizing the far advanced technologies in the field of medicine, why are the people getting sicker and the patients getting younger? Dr. Charles Simmons declared that sickness is the vengeance of nature for the violation of her law. The Book of Romans, chapter 6, verse 23, cites that the wages of sin is death. The violations involve the lack of essential nutrients and the excess of toxins in the body. Water and minerals, being the most ignored and the most neglected essential nutrients, are very critical for the biochemical reactions to occur effectively in the body and in the proper detoxification of the body. Dr. Faridon Batman-Halage, author of the book Your Body's Many Cries for Water, declared that much of the problem of bad health today is founded on the misconception that any fluid containing water does the job to quench thirst. He stressed that water is the only prescribed beverage to the human body, and nothing substitutes for water. Dr. Alexis Carrel, Nobel Prize winner in physiology in 1912, declared that the cell is immortal. It is merely the fluid in which it floats that degenerates. Renew this fluid at intervals, give the cells what they require for nutrition, and the pulsations of life may go on forever. Dr. James Balch, in his book, Prescription for Nutritional Healing, cited that people won't die without mineral supplementation, but without it, one cannot regain good health once it is lost. These simple but very vital nutrients are part of the essential tools of healing. In the beginning of the 19th century, and before Dr. Carrel won the Nobel Prize, Dr. Pierre Jack Anthon B. Champ, renowned for being the greatest physician of all time, proclaimed that to prevent disease, we have to create health. He emphasized the importance of wholesome nutrition and environmental hygienic cleanliness as the keys to prevention and success against all diseases. Thomas Edison, an American inventor and one of America's leading businessmen and innovators, declared that the doctor of the future will give no medicines, but will interest his patients in the care of the human frame, in diet, and in the causes and prevention of disease. Dr. Renato U. Paragas, the water doc, adheres to the principles asserted by the illustrious individuals mentioned above. His adage, "Let water and minerals, the magnificent life-sustaining creations of God, be the answer to your fervent prayers for health and healing."
0: Nagabalik po ating programang Healthy Talk with Water Doc. Mga ka-Water Doc, ang schedule po na medical check-up ni Water Doc dito po sa Naga City ay araw-araw po, okay? Lunes po hanggang Sabado, nagsimula po ang medical check-up ng alauna ng hapon hanggang alas 6 po ng gabi. At kapag Linggo naman, ang check-up po ay nagsisimula ng alas 10 ng umaga hanggang alas 6 po ng gabi. Punta lamang po kayo dito sa second floor ng Yashano Mall, Rojas Avenue, Diversion Road, Barangay Triangulo, Naga City, Camarines Sur. Ang pangalan po ng office natin ay Water Doc Food Supplement Trading. At mga ka-Water Doc, sa mga magpapa-check up, pakidala po ang laboratory results kung sakaling mayroon po kayo. Sa mga nais naman po magpa-check up, ngunit tagalabas po kayo ng Camarines Sur, maaari po kayong magpa-consult online. I-message lamang po ang Facebook page na Dr. Renato U. Paragas, The Water Doc Online Consultation. Okay? Para po makapagpabook kayo for appointment with Water Doc Online. At mga ka-Water Doc, sa mga nais din bumili ng products natin, ngunit malayo din kayo dito sa office, maaari po kayong mag-order online. Ang i-message lang po na Facebook page ay ang Facebook page ng Water Doc Food Supplement Trading. Para po ma-process agad namin yung inyong mga online orders. Available po yung mineral drops and aklat po dyan. Okay po, message lang po kayo mga ka-Water Doc. At iniimbitahan po natin ang lahat na patuloy pong makinig sa program. Ito po ay Monday to Saturday, 10 a.m. to 11 a.m. Napapanood po tayo sa Facebook page na Water Doc at ganyan din po sa Facebook page ng Asintado sa Radyo at nasa YouTube channel din po tayo. At tayo rin po ay napapakinggan sa radio station ng Radyo Guapito ang 105.5 FM. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat na nakikinig ngayon. Ngayon po ipagpatuloy natin ito pong mga nagtatanong pa po sa ating program. Ayan, bigyan tayo natin, Doc. May follow-up question, Doc, si Ma'am Nancy ng Maynila, Doc, kanina. Sabi niya, kasi po, Doc, umabot ako ng up to 100 drops of mineral drops. Iyon ba ay pwede ibaba sa 80 drops? year 2020 pa po ako nag-take, pero ngayon 80 drops na lang ang iniinom ko. 59 kilos po ako, Doc, ngayon. Salamat po, Doc. Ito, Doc, yung nagtanong kanina kung pwede magpa-flu and pneumonia vaccine. Salamat po, Doc.
1: Ma'am Nancy, hindi ko alam yung case po ninyo, ano? Kung 2020 kayo nag-umpisa, hindi ko alam. I'm not updated of your condition right now. Kaya hindi ko masagot tungkol dito sa doses ng inyong mineral drops na kailangan nyo inumin. Please update me po.
0: Thank you so much po, Doc Ren. Ayan po, Ma'am Nancy. Pwede ka naman po mag-online consultation po pala, Ma'am Nancy. Okay? Para po mag-follow-up check-up ka po kay Water Dog. Okay? Message nyo lang po ang Facebook page na Dr. Renato Yuparagas, The Water Dog Online Consultation. Ito naman po, Doc Ren. Katanungan po, galing naman po kay Sir Mario ng Naga City. Sabi po niya, Water Doc, meron po bang nasasobrahan po sa tubig, Doc? Salamat po. Yun lang, Doc.
1: Sir Mario, wala pong taong nasasobrahan ng tubig unless nalunod po siya. Okay? Ang tiyan po natin, merong kapasidad po yan na hanggang dun lang ang kaya nyo ikarga sa inyong tiyan. Halimbawa po, kayo po yung namiesta at maraming pagkain, hindi nyo kayang ubusin po yung lahat ng mga pagkain na nandun po sa mesa kasi hanggang doon na lang ang capacity na inyong tiyan. Ganun din po yung tubig. And with that, imposible po kayo po ay magkakaroon ng sobra-sobrang tubig. Okay? So, huwag kayong mag-alala. More water is better. Kasi yung maraming tubig ang inumin nyo ay nakakatulong na mapalayo kayo sa mga doktor.
0: Thank you so much po, Doc Ren. Ito naman po, Doc Ren, katanungan. Galing naman po ito kay Ma'am Tina ng San Fernando, Camarines Sur. Sabi niya, magandang araw po, Doc. Kapag mayroon po, Doc, hypertension at may iniinom na rin po ako, Doc, ng mga gamot, makakaya pa po ba na pagalingin kung susundin po ang concept po ninyo? Salamat po.
1: Ma'am Pina, marami na po ako natulungan mga pasyente na mayroong hypertension, eh, no? Pero hindi po sa pagpatuloy ng pag-inom ng kanilang mga gamot. Sa concept natin na tubig at mga mineral, eh, nakakatulong po yan. Kasi ang hypertension ay hindi dahil kayo pa ay kulang sa gamot. Ang hypertension po ay dahil kulang kayo sa tubig. Ang dugo po natin is about 86% water. Kaya kung hindi kayo palain ng tubig o kaya mahilig kayong uminom mga dikulay, mga inumin na lalo nakakapagbawas ng tubig sa inyong katawan, yung dugo po ay lalapot. Pag lumapot ang dugo po ninyo, ang puso nyo po ay mangangailangan ng karagdagang pwersa para ibombay itong malapot na dugo, lalo-lalo na pakit sa inyong utak. Kasi ang utak natin nandun sa pinakatuktok na bahagi ng ating katawan. Itong karagdagang pwersa na kailanganin ng puso na ibombay itong malapot na dugo ang nakakadulot ng mataas ang pressure. So kung gusto niyo ma-normalize ang inyong blood pressure, hindi po gamot ang kailangan po niyo. Ang gamot niyo is ang kailangan po niyo is proper hydration gamit ang purified drinking water na mayroong mineral drops. Mas effective po 'yan ng pamaraan at mas ligtas pati.
0: Thank you so much po, Doc Ren. Ito naman po, Doc Ren, katanungan galing po kay Ma Maria Mila po, Doc. Sabi po niya, Water Doc, pwede rin po ba uminom ng mineral drops po, Doc, ang mga bata? Salamat po.
1: Maganda po sa bata na nagtitik po sila ng mineral drops. Hindi lang nakakatulong sa kanilang physical aspect ng kanilang kalusugan, pati po ang mental. Okay? Marami na tayo mga bata na gumagamit ng ating mineral drops. At ito nga nakaraan mga closing, puro achievers po sila. Yung mga may with honors at nakakatanggap kong iba-ibang mga certificate of recognition at saka medalya. Okay? So,

0: 1 p.m. to 6 p.m. at kapag Sunday ay 10 a.m. to 6 p.m. Punta lamang po kayo dito at pakidala po ang laboratory results kung sakaling mayroon po. Tayo po ay nasa second floor ng Yashan Mall, Naga City. Doc Ren, parting words na po tayo.
1: Maraming salamat, Ms. Shea, for your company at maraming salamat din sa lahat na naging bahagi ng ating program sa pamamagitan na pagpadala ninyo na inyong mga bati, comments at lalo-lalo na inyong mga katanungan. I hope na nasagot ko ang inyong mga katanungan na maayos, and I hope din na meron ulit kayo natutunan sa araw nito tungkol sa inyong kalusugan. Muli, maraming salamat sa inyo lahat. God bless you and have a relaxing weekend.
0: Thank you so much din po sa inyo, Water Doc, at sa inyo pong konseptong tubig at mga mineral sagot sa kalusugan. Mga ka-Water Doc, yung ating natutunan ngayong araw ay gamitin po natin sa araw-araw nating buhay dito sa mundo. At higit po sa lahat, huwag na huwag po nating kakalimutan na palaging manalangin sa Diyos. Okay? Para po sa ating words of wisdom, from the book of Matthew, chapter 7, verse 12, therefore, whatever you want men to do to you, do also to them. For this is the law and the prophets. Maraming salamat sa inyong lahat. Dito po nagtatapos ang ating programang Healthy Talk with Water Doc. Ako po si Ma'am Shay, at kasama po natin si Water Doc. At dito po sa Water Doc Food Supplement Trading, it is our pleasure to serve you.
2: Maraming salamat sa inyong pakikinig sa programang Healthy Talk with Water Dog. Isang programang naglalayong magbigay kaalaman tungkol sa likas na pangangalaga at pagpapanumbalik ng kalusugan. Hangad po naming muli kayong makasama sa susunod na episode. Ito ay hatid sa inyo ng Water Dog Food Supplement Trading, katuwang ninyo sa natural na pagpapagaling gamit ang konseptong tubig at mga mineral sagot sa kalusugan. Healthy Talk with Water Dog.

person in number sa number 37. Number 37, numero 37. Muli, babalik po natin ang ball number 37 para sa pagpili ng second winning number. Tayo na rin.

0: numbers sa number 29. Number 29, numero 29. Ulitin ko lamang po ang STL Camarena Sur, winning combination, 37 and 29, 37, 29.
1: Radyo Guapito.
2: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
3: Siyempre naman.
2: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
4: Wow! Gustong-gusto ko yan!
2: Ipinakikilala, Best Cafe Black! Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot, at

0: Gaya pa.
1: Approved and Drugs Administration.
2: Basta ba?
3: Mabibis. Programang Well Happiness. Mga kaalaman ukol sa kalusugan ng katawan at kaisipan at pagpapaunlad ng kaanyuan para sumaya ang buong pamilya. Hatid sa inyo ng multi-awarded host at doktor sa linya ng alternative medicine, si Dr. M.
4: Hello po mga ka-wellness, maligayang buhay po sa ating lahat. Muli, ito ang programang Wellness is Happiness. Hatid po sa atin ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ang kapeng nagtataglay ng purong katas ng malunggay, guyabano, mangosteen, agaricus, blase, muril, mushroom at syempre barley grass. Wala po itong asukal dahil imbis na asukal ay stevia po ang ating sinangkap. Ang Best Cafe mga ka-wellness ha, lagi po nating ipinagmamalaki na pili ng Golden Globe Awards bilang the best organic herbal coffee sa buong Pilipinas at napili rin po ng National Customers' Choice Annual Awards bilang the most outstanding herbal coffee mix sa buong Pilipinas. Lumalabas ang Best Cafe ha, talagang kinilala, tinanghal, ano po, pinarangalan bilang pinakamahusay, pinakamagaling na herbal na kape sa ating bansa. Ha, lalo na ngayon na napakataas ng mga bilihin, matindi ang krisis sa buong mundo at yan po ay nag-ugat dahil sa pagtaas ng sobrang pagtaas ng fuel ha, eh dapat sulit na sulit ang pinupuntahan ng inyong pinaghirapang pera. Kaya kung magkakape ka, lalo na pipili ka ng herbal na kape, tiyakin mo Best Cafe ang kapartner mo sa pagkakape para sulit na sulit ang iyong pagkakape. At ang good news na lagi ko na rin binabanggit nung mga nakaraang araw pa ha, ang taas ang fuel na pagtaas ng mga pagbilihin, maging ng transportation tsaka eno effect. Ang Best Cafe na natili po na presyong makatao. Hindi po kami nagtaas ha, ng presyo. Kaya kung merong mga tindahan na nagtaas ng presyo ng Best Cafe, eh hindi po dapat kayo magtaas dahil hindi naman nagtaas ng presyo kami, ano, yung pinaka-supplier, ano po, yung gumagawa ng Best Cafe. Kasi hanggat kaya naming i-absorb yung tipo bang kami na muna mag-aabono, kahit tumaas yung raw materials, transportation and energy, kaya naming i-absorb pa, hindi ho namin yun ipapasa sa consumers. Kaya kahit kami ang nag-absorb yan, ipinasa po sa inyo yung ano, yung presyong makatao na natiling ganun pa rin ang presyo ng Best Cafe. Samantalang yung iba,

0: nagtaasan ano sinamantala yung pagtaas ng fuel, sumabay naman yung pagtaas ng SRP ng ibang kape. Naku, kawawa naman ang Pilipino. Pero basta kami, hanggat kaya namin i-absorb ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin, ano po, hindi ho nagbago ang presyo ng Best Cafe. Dati pa rin, presyong makatao para sa lahat ng Pilipino.
1: Mga Mister, gusto gasin at tatagal si Mister sa alam niyo na.
2: Honey, lugin yung mga bata.
3: Pwede rin sa akin yan dahil hindi
1: makakatulong gumanyong kalusugan at maiwasan health.
3: Haligaya.
1: Probado ng Food and Drugs Administration.
2: Basta may black.
3: May balak.
1: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
0: Alright, tuloy-tuloy pa rin po tayo mga ka-wellness ha. At gaya nga po na nabanggit ko kanina, kung magkakape kayo, dapat Best Cafe. Ano? Sulit na sulit, maging sa presyong makatao. At apat na variants yan. Ha? Yung una, yung binanggit ko kanina, yung original blend na Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Siyempre, nandyan din ang lalong pinatindi, lalong pinasarap, lalong pinarami ang sangka para lalo kang makinabang. Yan ang Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. At syempre, nandyan din ang Best Cafe Black 4-in-1 Coffee with Herbal Mix na maliban sa napakaraming health benefits ng mga sangkap, syempre, kilala sa buong mundo ang mga sangkap ng Best Cafe Black bilang pandagdag ng energy, tulong pandagdag po ng stamina, ng gana, pampainit, lalo na sa mga mag-asawa. Alam nyo na ang ibig sabihin. Basta may black, may balak, yan ang Best Cafe Black. At syempre, ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix na nagtataglay naman ng mga sangkap na tulong pampatunaw ng ekstrang taba para mataglay mo ha, ma-achieve mo ang pinapangarap mong katawan ha, maliban pa sa tulong na makontrol ang blood sugar, blood pressure at blood cholesterol. Yan naman ang Best Cafe Green. Grabe! Pagtatak Best Cafe, sigurado sa safety at quality, aprobado ng Food and Drugs Administration, rehistrado sa Intellectual Property Office at halal. Available sa mga butika at supermarket sa
1: Para may bago! Go! Go! May bago! Bago! Bago Fay! 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value. Nag-level up? Dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients. Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. 18 pesos lang per sa
2: Still available. The original taste of Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. 13 pesos lang per sachet.
0: Mga ka-wellness, sa puntong ito, tatalakayin ko sa inyo ha, ang mga morning habits na literal na magdaragdag ng maraming taon sa buhay nyo. Ha. Pag itong mga to ay lagi nyo pong ginawa, siguradong tataas pa, ano, hahaba pa ang inyong buhay. At ayon nga sa mga pag-aaral, pag ito'y ginawa ninyo, 10 to 20 years ang pwede po na maidagdag sa buhay nyo. Ano? Ano yung una? Eto, baka magulat kayo. Ano? Yung laging pagkain po ng different nuts, iba't ibang uri ng mga mani. Ano? Mga ka-wellness. Ano? Siguro yung isang platitong mani, ano? Mga ka-wellness, gawin yung merienda sa umaga. Halimbawa, nag-almusal kayo, maya-maya konti habang nagre-relax o kaya nanonood ng TV, nanonood ng pelikula sa inyong gadgets, ano, mga magandang ang mga nuts. Pwede yung peanuts, yung common na mani, pwedeng walnuts, almonds, at marami pang iba. Ang mga nuts kasi mayaman sa unsaturated fats, mga healthy fats po yan. Fiber, L-arginine, ano, and vitamin E. Yung iba, L-arginine, yung iba, L-arginine. Bahala kayo kung paano nyo ipopronounce. Ang mahalaga, malaman nyo na ang mga yan ay tulong para gumanda ang kondisyon ng puso. Kaya talagang literal na pwedeng magpahaba ng buhay nyo to, ha? Yung pagkain po ng mani, iba't ibang uri ng mani. Next, gawin nyo pong daily habit yan. At syempre, hindi mawawala po sa tip na ibibigay ko sa inyo na ayon sa mga pag-aaral literal na pwedeng magdugtong ng maraming taon sa buhay nyo ang pag-inom ng kape, ano, mga

0: twice a day, isa sa umaga, isa sa hapon, mga ka-wellness, maximum siguro 3 cups a day, mga ka-wellness, yung antioxidant contents nito, napakalaking tulong para makontrol ang mga free radicals na pwedeng mag-damage sa ating katawan, sa ating mga organs. Okay, mga ka-wellness. Kaya dapat magkakape, okay na okay po yan dahil sa antioxidants. Eh lalo na kung ang kakapihin po ninyo ay best cafe. Kasi maliban sa mga antioxidants na pwede nyong pakinabangan, yung pakinabang pa mula sa mga halamang sangkap ng best cafe, siguradong panalong-panalo ka. Eh ang ganda pa ng presyo, presyong makatao. E di lalo kang na-relax. Ang sarap ng lasa, relaxing yung aroma, panalong-panalo ang pagkakape mo, literal na magdaragdag na maraming taon sa buhay mo. Okay? Pag best cafe, ano, ang iyong kinakape, lalong makakatulong sa healthy routine mo every morning.
1: Ikaw ba ay sakitin?
2: Malamang, ikaw ay may mineral deficiency.
1: Ayon sa mga pag-aaral, ang kakulangan sa mineral o mineral deficiency ang pinakaugat ng maraming malalang karamdaman. Para ikaw ay gumaling sa sakit, dapat ay kumpleto ang mineral sa iyong katawan. Best Cups Mineral Food Supplement. Nagtataglay ng mga purong mineral tulad ng magnesium, manga, iodine, copper, lignin, silica, potassium. Best Cups Food Supplement. Natural at aprobado ng Food and Drug Administration. Safe inumin sa mga puti.
3: Bakor kagbiti. Unti-unting naminit. Eh, noong sinagest sa akin ng aking kaibigan, itong Erasyam nung sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapal pa ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang Hairy Group Shampoo.
1: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo available in supermarkets and drugstores nationwide.
0: Alright, tuloy-tuloy pa rin po tayo mga ka-wellness. Ito ha, mga karagdagang tips pa na talagang ayon sa mga pag-aaral ay literal na magdaragdag ng maraming taon sa buhay mo. Ha? Yung pag-inom ng tsaa, mga ka-wellness. Ayon sa mga pag-aaral, syempre ang mga tsaa mayaman din sa antioxidants at magbibigay po ito ng 11% lower risk for you to have cancer. Ibig sabihin, mas malaki yung chance na makapanlaban ang katawan mo sa cancer, mas malaki ang chance na hindi ka magka-cancer kapag ikaw po ay nagtsatsaa ng healthy tea every day. At syempre kung magtsatsaa, bagaman okay yung green tea, syempre okay na okay ang Dr. M's Amazing Tea. Dahil nagsasangkap din po ito ng luya, turmeric at stevia. Ang isang tibag tiplado na masarap na isasawsaw nyo na lang sa isang tasang mainit na tubig. Ha? Ang Dr. M's Amazing Tea tulong din para gumanda ang blood circulation at maalis ang pananakit, pamamaga at pamamanhid ng katawan. Napili ng Golden Globe Awards bilang the most trusted brand, pinagkakatiwalaang tatak o brand pagdating sa herbal na tsaa. Dr. M's Amazing Tea.
4: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
5: Dr. M's Amazing Tea.
4: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste, high in nutrients.
5: Dr. M's Amazing Tea.
4: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
5: Ang Dr. M's Amazing Tea.
4: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
0: Okay, tuloy-tuloy pa rin po tayo mga ka-wellness ha. Ito pa ang literal na magdaragdag sa buhay mo. Tuwing umaga, dapat magkaroon ka ng social connection. Maganda pa nag-aalmusal ka, meron kang kasama. Halimbawa, asawa mo, magkwentuhan kayo o yung buong pamilya mo. O kaya habang nag-e-exercise ka, may kasama kang mga kapitbahay. Sa makatwid, importanteng lagi kang may mga kasama, mga taong masasayang kasama. Dahil yan po ay literal na magdurugtong ng maraming taon sa buhay mo. Ayon sa pag-aaral, yung mga taong isolated, yung binubukod yung sarili, yung laging walang kasama, laging tahimik, mas malaki ang chance na magkaroon sila ng mas maagang kamatayan. 33% ang mas malaking chance na magkasakit sila ng malala. Kaya po mga ka-wellness, importante na meron tayong social connection na lagi po tayong nakikipagkwentuhan, nakikipag

0: usap sa mga taong masarap at masayang kasama. Okay? Tapos yung morning sunlight, dapat po talaga nagpapaaraw. Dahil nakakatulong din po ito para ma-achieve ang quality sleep na napakalaki ang kinalaman sa literal na pagdurugtong ng maraming taon sa buhay natin. Kaya everyday, lagi ko pinapayo sa inyo yan, magpaaraw. At habang nagpapaaraw, kasama dyan yung karagdagang tips, maglakad-lakad o magkaroon ng physical activity. So pag sama-samain nyo na, ano, di ba? Habang nag-exercise, habang naglalakad-lakad, may mga kakwentuhan kayong taong masasaya at yun, nagpapaaraw din kayo sa umaga, o di sabay-sabay nyo nagagawa yung mga healthy tips na binibigay ko sa inyo na literal na magdurugtong ng maraming taon sa buhay nyo. Ayon nga sa pag-aaral, 10 to 20 years ang pwede pang maidugtong sa buhay nyo. Lalo na kung gagawin nyo yung isang healthy tip natin, ano, na almusal ng masustansyang pagkain. Lalo na po yung mga pagkain mayaman sa fiber at sa protein during breakfast. Pwede nyo nang i-research yan. Anong almusal ang mayaman sa fiber at sa protein? Yun po ang bagay sa inyong pag-aalmusal. Gawin nyo yung mga tips na yan, mga ka-wellness, daily morning routines na healthy at literal na magdurugtong ng maraming taon sa buhay nyo. Maraming salamat po at maligayang buhay sa ating lahat.
1: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik. Abangan ang mga susunod na programa ng Wellness is Happiness.
2: 105.5 Transmitting from the Pilgrim City of Naga. This is 105.5 RGFM. RGFM Radyo Guapito. 105.5

0: We got more hits for you, so stay tuned. Cool 105.5.
1: Radio Guapito.

Raggio Guapito.

0: Napapagod ka na bang magsulat ng paulit-ulit ng iyong pangalan, pirma, receive, account number? Messy ba sa mesa ang wooden stamps? Mag-Good Job Stamps na! Convenient gamitin at self-inking na! Sa Good Job Stamps, maraming choices! Dito na sa pinakamura, pinakamabilis at dekalidad!
1: Like us on Facebook at Good Job Stamps or visit our physical store at Ground Floor Romeda Centrum, corner Elias Angeles and Damasalang Streets, Naga City.
2: Marhay na Barreta, hali sa Caso Reco Uno. Ipinapaaram sa gabos ng miyembro konsumidores na ansa tong Annual General Membership Assembly o AGMA gigibuhon sa maabot na Hunyo 28, 2026 aldaw ni Domingo sa main office kan Caso Reco Uno, Barangay Purubatsya, Libmanan, Camarinesur. Asin ini madadalan live via Caso Reco Uno Facebook page. Ang magiging guest of honor and speaker iyuan sa tong ginagalangan na NEA Deputy Administrator for Easy Management Services, Attorney Omar M. Mayo. Sa mga maatender online, pwedeng mag-register through agma.casoracouno.com. Sa mismong aldaw, Hunyo 28, 2026, puon alas 12:01 nin aga hanggang alas 2:30 nin hapon. Asin sa gabos sa personal na maatender sa main office sa maabot na AGMA, pwede man mag-register sa Caso Reco Uno poon alas 8 nin aga. Magdala lang nin electric bill o official receipt for verification sa pag-register. Dakul na cash prices ang gaganahon, pero mas dakul ang gaganahon kan mga maatender in person sa main office kan Caso Reco Uno. 50,000 pesos ang grand prize kan pinakamaswerteng manggagana sa raffle. Mag-register na! Mag-attendir sa 48th Annual General Membership Assembly asin manggana kandara kulang raffle prizes. Salamat po.
3: Radyo, Radyo, Guapito. Transmitting from the Pilgrim City of Naga. This is 105.5 RGFM. RGFM. Radyo Guapito. 105.

0: Radio Guapito. Radio Guapito.
1: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
2: Siyempre naman.
1: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
3: Wow! Gustong-gusto ko yan!
1: Ipinakikilala, Best Cafe Black! Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Na mga ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
2: Honey, maaga mong patulugin yung mga bata mamayang gabi, ha?
3: Best Cafe Black, pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
1: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
2: Healthy na.
3: Pampaligaya pa.
1: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
2: Basta may black.
3: May balak.
1: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig. Ito ang inyong Healthline segment. Kung madalas dumabo ang inyong paningin lalo na sa gabi, pakinggan natin ang kwento ni Aling Maria.
5: Dati, halos hindi na ako makakita sa dilim. Bilang diabetic, takot talaga ako sa posibleng komplikasyon. Kaya naghanap ako ng tulong na natural. Buti na lang, natuklasan ko ang iBerry.
4: Mas malinaw na ba kahit gabi?
5: Mas gumaan ang pakiramdam ng mata ko. At mas malinaw kahit gabi. Nagpapasalamat talaga ako sa iBerry.
4: Ano pang hinihintay nyo? Hanapin nyo na ang iBerry sa pinakamalapit na butika.
6: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.

0: GFM Radyo Gua Dito.
1: Your music, your request.

It's our program Saturday Vibes. It's our program Saturday Vibes with Tina G. Dito sa 105.5 Radyo Gapito. Sasamahan po kayo ng RGFM sa inyong pagsiyasta ngayong hapon. Kaya naman, mga mellow music po ang hatid namin sa inyo ngayong hapon. Kung meron po kayong mga pabate, you can text us on 0956-170-8212. Masarap matulog ngayong hapon. Kaya naman, handa kaming magbigay sa inyo ng mga tugtugang patulog. Kaya samahan niyo po si Tina G sa loob ng 2 oras ngayong Saturday. With that, here's Stephanie with a song All This Time, only here on 105.5 Radyo Gwapito.

if you like just this kind of song, makinig lamang po ito sa 105.5 Radyo Capito. Happy siesta din po sa mga natutulog po dyan habang wala pang duty. At sa mga chupet na nagpapahinga muna sa kalsada. Andito po kami para maghatid ng tugtog sa inyo ngayong hapon. Kaya naman, the music continues. Here's Jelena Magdangal with the song Million Miles Away. Only here on 105.5

42 minutes makalipas po ang alas 2 ng hapon. Kayo nakatutok pa rin dito sa 105.5 Radyo Gapito. At natapos na nga po ang ating dalawang oras na programang Saturday Vibes kasama si Tina G. Maraming maraming salamat po sa mga nag-antabay sa atin ngayong hapon. At ingat-ingat po para sa mga may plano ngayong weekend. Magsama-sama po muli tayo sa Lunes mula alas 3 hanggang alas 5 ng hapon. At abangan po kung ano pang pa-promo at anong premyo ang ibibigay po sa inyo ng RGFM. Pero sa ngayon po, tuloy-tuloy lang ang tugtugan dito sa 105.5 Radyo Gapito. Again, this is Tina G.

0: TBR Naga City's coolest radio.
1: Narito na ang draw result ng Small Town Lottery sa Camarines Sur.
2: Natin ang SD draw para sa draw number 6192. Camarines Sur Display STL 3 PM draw. Para sa first winning number, I'm ready.

Our first bull number is 28. Bull number 28. At ipinabalik ang bull number 28 upang masama muli para sa pagpili nating second bull number. Para sa second bull number, time range.

Siram kentutku. Kutito. It's Kuya Carlo. Yan, tutugan.

0: Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig. Ito ang inyong Healthline segment. Kung madalas dumabo ang inyong paningin lalo na sa gabi, pakinggan natin ang kwento ni Aling Maria.
1: Dati, halos hindi na ako makakita sa dilim. Bilang diabetic, takot talaga ako sa posibleng komplikasyon. Kaya naghanap ako ng tulong na natural. Buti na lang, natuklasan ko ang iBerry.
2: Mas malinaw na ba kahit gabi?
1: Mas gumaan ang pakiramdam ng mata ko at mas malinaw kahit gabi. Nagpapasalamat talaga ako sa iBerry.
2: Ano pang hinihintay nyo? Hanapin nyo na ang iBerry sa pinakamalapit na butika.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pa-

Hey there, we gathered something from Alamid with their alternative version of Batibot. It's actually a children's show back in the 80s and 90s. And then we got 17 minutes after we hit the 4 in the afternoon. And on the second hour ng ating programa, Weekend Soundtrip, dito pa rin po sa RGFM 105.5 Radyo Guapito. Good afternoon pa rin sa mga patuloy na nakatutok, nakaradyo babad. At hopefully ay sumasabay po sa ating mga tugtugan. Maraming salamat po ha. At na-appreciate po ninyo ang aming mga tugtugan. Samantala, hi daw kay Leia, kay Joshy, kay Mike, and kay Lovely. Galing kay Rowena ang pagbati mula dyan sa Libanan, Kamsur. Good afternoon sa mga taga-Libanan na nakatutok po sa atin at nakiki-weekend sound trip. Maraming salamat po. Kumusta po kayo? Likewise kay Tony, kay Risa, kay Jeneline, and Erica Faye. Galing kay Elsa ang pagbati. Dyan naman sa Kanakman, Kamsur. Maraming salamat. Sa mga tayo ka naman, good afternoon din. Simulong magtanggap na lagi nakatutok po sa atin. Kap Dennis Terusanan ng San Isidro Pamplona Camsworth. Pirmihan si Kap. At syempre sa mga nakatutok po sa atin via live stream over at rgfm1055.weebly.com. Good afternoon. Thank you so much. And maraming thank you sa pagtutok. Happy birthday daw kay Georgie. Galing kay Nery ang pagbati dyan sa Kalawag, Naga City. Likewise kay Ronaline, kay Glenn, kay Wilmore, and kay Jai Ho. Galing kay Letly ang pagbati naman dyan sa Miloor, Kamsur. Maraming salamat po ah. At yung mga UV Express na nakatutok po sa atin, good afternoon, maraming salamat. Ingat po sa pagbiyahe. At syempre, maraming salamat sa lahat na nag-participate sa Del Rosario National High School sa Pamplona sa ginawang Brigada Eskwela. Sa lahat ng mga parents, mga stakeholders sa Agwi ha, yung Guardian Agwi, at kundi ako napapasala yung Del Rosario Joggers yata ang ngayong araw mag-re-render ng or kaya bukas yata. Anyways, maraming salamat. Good afternoon sa lahat ng mga members ng Joggers ng Del Rosario, Pamplona. Samantala, moving on tayo sa ating mga tugtugan. 19 minutes makalipas ang alas 4 sa Weekend Soundtrip ng RGFM 105.5 Radyo Guapi.

mahal kita pero hindi mo lang alam. Hindi mo alam kasi hindi mo naman ako tinitignan. Ayaw mo namang itanong sa akin kasi baka nga naman hindi naman ikaw. At hindi ko rin naman sa'yo sasabihin kasi ayoko pa sa ngayon naman ligaw. Mahal kita pero hindi nga lang halata. Hindi halata kasi wala nga naman akong ginagawa. Hindi ako kumikibo, hindi ako nagsasalita, wala. Pero hindi ako torpe. Hindi ko lang talaga masabi sa'yo ng harapan. Mahal kita pero dehins mo pa rin ramdam. Hindi mo ako titignan. Hindi rin kita titignan. Lagi mo lang akong pakikiramdaman, lagi rin kitang pakikiramdaman. At araw-araw tayong magdededmahan hanggang sa tayo ay magkabistuhan. Pero ngayong malapit nang matapos ang kanta ko, nais kong magkaalamanan na. Nais kong ako na rin ang magsabi sa'yo ng harapan kasi alam kong doon din naman ang tuloy niyan at dalawa din lang naman ang posibleng sagot dyan. Oo o hindi. Kaya't eto na, sasabihin ko na para matapos na at hindi na magkatsismisan pa. Sasabihin ko na para wala nang problema at para hindi na rin kayong lahat nang bibitin pa. Mahal!

Radio Guapito. RG Weekend Sound Trip.

got something from the Moonstar 88 as part of the tribute album for the Apo Hiking Society back in 2006. It's a title. It's an album entitled "Kamina Po Muna," compilation of the song of the Apo Hiking Society. And just after a year, followed by another album, "Kami Naman Po Ulit." Ayan, so compilation yun ng mga kanta ng Apo Hiking Society. And "Tung Panalangin," as performed by the Moonstar 88, is included in that first installation of what we called tribute album. In the meantime, we got 15 minutes after 5. So, good afternoon pa rin sa mga nakatutok at sumasabay sa ating mga tugtugan. Maraming thank you sa mga nagmimirienda. Good afternoon. At syempre, yung mga nasa kanina mga trabaho pa, naka-work mode pa, ganun yung iba for sure at this very moment, alas 5 papauwi na, di ba? Tapos na yung shift nila, paparating naman yung kanilang karelyebo. Alright, thank you so much, Engineer John, for that. Wow, parang napaka-refreshing naman ang pakwa na yan na pinapakita sa atin ni Engineer John. Anyway, sa mga side kanina, sa mga nagbimirianda po, sige. Ako ay mamaya ay magkakape lang. Alright, anyway, maraming thank you sa mga nakatutok pa rin pero hindi pa rin tayo nagtatapos. Dire-diretso pa tayo sa ating tugtugan. Ito pa rin po ang RGFM Weekend Sound Trip kasama si Kuya Carlo on the final stretch ng ating programa sa RGFM 105.5 Radyo Guapito.

Here's something from the intro voice with Tell Me Why. 16 minutes na lang bago sumapit ang alas 6 ng gabi. At pakatandaan po ha, na after ng ating programa, papapasa inyo po ang songs of the 90s. Kaya manatiling nakatutok lang po dito sa RGFM 105.5 Radyo Guapito. Uy, bukas, huwag kakalimutan, especially yung mga nakasali sa first batch na makaka-avail ng libreng wheelchair, ano? Courtesy of Batalia Cares sa Robinson's Mall. Robinson's Place. Alas dos yan, alas dos. So, kita-kits bukas yung mga nakasali po sa first batch. Again, maraming salamat. Si Kuya Carlo magbabalik bukas alas 10 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa ating programang Extra Special. Inyo pong matutunghayan bukas sa ating programa during that time slot ang mga tugtugan, particularly yung mga folk and country songs po yan. At alas 3 hanggang alas 5 sa Sunday edition ng ating weekend sound trip naman, featuring foreign bands po yan. Ito lamang yan, syempre sa RGFM 105.5 Radyo Guapito. Ingat po! And Shalom!

CR Naga City's coolest radio. Cool 105.5 Radyo Guapito.

0: Siram kang tugtog. Kopi ito.
1: Naga City's coolest radio. Radio. Cool 105.5. Radyo Guapito.

0: CR Naga City's coolest radio. Radyo Guapito. 105.5. Transmitting from the pilgrim city of Naga. This is 105.5 RGFM. RGFM. Radyo Guapito. 105.5.
1: Narito na ang draw result ng Small Town Lottery sa Camarines Sur.
2: Magandang gabi po ulit sa inyong lahat. Simulan na po natin ating STL draw para sa draw number 6193. Camarines Sur, let's play STL 7 PM draw. Para sa first 20 number, timer ready.

0: ball number 8. Ating pinabalik ang ball number 8, mamasama ko din para sa pag-easy natin second winning number. Para sa second winning number, time ready.
1: Time ready.

0: Mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad, at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Magaraw, Camarines Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, de calidad, pang negosyo.
1: We got more hits for you, so stay tuned. Cool 105.5.
0: Radyo Guapito. RGFM Pop Saturday Jam.
2: From who? Just say from the one who loves you, baby.

0: Rádio Guarapito. 105.5.
1: RG. Good night, hits.

0: Rádio Guarapito.
1: 105.5. RG. Good night, hits.

RGFM Radyo Guapito. RG Good Night Hits.

0: Naga City's coolest radio. Radio Guapito.
1: RG.
0: Good night, hits.

0: Rádio Guarapito.
1: 105.5. RG. Good night, hits.

0: precious memories, wonderful midnight tunes on RGFM 105.5 Radio Guapito. Good evening, I'm Johnny Bravo. It is now 11:30.
1: RGFM Radio Guapito. Radio Guapito.
2: Mga suki, kayo ba ay naghahanap ng affordable na bigas? Punta lang sa JDC Rice Trading. Presyong mababa, bigas na di kalidad at may libre ka pa. At ito ang kanilang promo. Kapag bibili ka ng 150 sacks na tig 25 kilograms, may free na 25 kilograms na bigas. At kung 200 sacks naman na tig 50 kilograms, may free na 50 kilograms na bigas. O, saan ka pa? Punta na sa JDC Rice Trading. Free delivery within Naga City. Para sa free delivery, tawagan sila sa 0917-500-1768. That's 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Zone 1, Sitio Sagrada, Karangkang, Macarao, Camarena Sur. Tawagan sila sa 0917-500-1768. JDC Rice Trading. Affordable, de calidad, pang negosyo.

0: Tayo mga Pinoy, mahilig tayo sa makolesterol na pagkain. Kaya maya-maya, andyan sumusumpong ang sakit sa kalamnan, mayroong arthritis, rheuma. Mabuti lang may PAW. Dahil may instant ginawa eh. Abang mo pa, nanunod sa kalamnan, at saka all natural. Yun ang kagandahan ng PAW. Walang aw sa PAW!
1: PAW Liniment is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich's Corporation.
2: Naga City's coolest radio. Cool 105.5. Radyo Guapito. RG. Good night, hits.

0: Radio Guapito.
1: 105.5
0: RG Good Night Hits.

0: rádio Guarapito.
1: 105.5 RG Good Night Hits.

0: It is now 12:30 a.m. on RGFM 105.5 Radyo Guapito. Great music, wonderful midnight tunes.
1: GFM Radyo Guapito. Atlantic Bakery now celebrates its 60th year anniversary. Bilang pasasalamat, araw kang pagbalangat nato sa satuyang pamilya, ang Atlantic Bakery. Mananaon yung mga dekalidad na sin kapakinabangan kan bawat pamilya, panghanap buhay, pang-estudyante, pang-work online selling, at iba pa, lalo na ang pang-connect or update sa satuyang mga padangat na pamilya. Sa kada pagbakalindon ng kandidad, 60 pesos. Sa arin man na produkto kang Atlantic Bakery, pwede ka manggana ng iPhone 16e or Samsung A26 pang Facebook, pang TikTok, pang Instagram, iPad A16 and Samsung Galaxy Tab S10 na mga mag-iambit biton. Work anywhere, everywhere. MacBook Air or Samsung VivoBook S14 na perfect for teachers and sa mga estudyante online class or thesis. At sa Grand Draw, brand new Yamaha YTX125 motorcycle na pwedeng-pwedeng pang negosyo as in pang service sa satuyang pamilya. One Honda Navi sa mga single na ready to mingle or pang-pormang motor. Kaya sain ka pa, sali na, nabusog ka na, naging healthy ka pa. No preservative, no MSG, with 8 vitamins and minerals. For more details, visit and follow Atlantic Bakery FB page. Also like and share. I-manifest na yan. Atlantic Bakery, kalusugan
2: nyo'y pangangalagaan. Hanap mo ba yung masarap na lechon? Yung masarap talagang lechon. The crispiest lechon in town. Original ragamo. Dito lang sa Boss Paul's Crispy Lechon. Tara na dito.

0: Ito ang patotoo na natulungan ng Audi Arco Capsule.
1: Ako po si Aling Belen Hulgado, nakatiras dito sa Albano Street, District 3, Gawayan City, Isabela. Ako po'y tindera sa palengke. Ako'y nagkaroon ng sakit sa puso, high blood. Ngayon, nung mag-take ako ng Paudi Argo Capsule, nakaramdam ako ng ginhawa sa katawan. Dahil sa pakikinig ko sa radyo, napagalaman ko na mahusay din pala ito sa katawan. Kanya itinray ko, awa naman ng Diyos, okay naman. Guminhawa ang aking pakiramdam nang ako'y gumamit ng Paudi Argo Capsule.
0: Kaya mag-pow! The Argo Capsule. Paul the Argo. Katulong mo sa buhay.
2: No approved therapeutic claims.
3: Naga City's coolest radio. Radio.
4: Cool 105.5.
3: Radio Guapito.
5: RG.
3: Good night, hits.

TBR Naga City's coolest radio. Radyo Guapito.

0: GFM Radyo Guabito.
1: Your music, your request.

0: RGFM Radyo Guabito.
1: Your music, your request.

0: Mga mister, gusto nyo bang laging abot langit ang ligaya ng inyong misis?
1: Siyempre naman.
0: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
2: Wow, gustong gusto ko yan.
0: Ipinakikilala, Best Cafe Black. Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Na mga ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
1: Honey, maaga mong patulugin yung mga bata mamayang gabi, ha?
2: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
0: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
1: Healthy na?
2: Pampaligaya pa.
0: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
1: Basta may black.
2: May balak.

New BMEG Integra 3000 Plus. Mixed pellets and grains. Gawa sa tamang timpla ng expertly formulated pellets at grains. Para sa magandang pangangatawan at tamang timbang ng inyong mga manok. BMEG Integra 3000 Plus. Iba ang laking Integra.